morning po si onboard DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10 and it's already 8:16. Yes, panapakabilis ng oras mga kaibigan. 8:16 na. Eh, tunugan dyan sa gilid. Hello po sa lahat ng nakikinig po sa atin ngayon. Kayo ba ay nag-umagahan na? Nagsikain na ba kayo ng inyong mga break? Parehas lang tayo dito. Ayan na. And of course, hello din po sa lahat ng mga bagong gising, sa mga on the way pa lang, yung mga late na dyan. Bakit kasi kayo po yan? Actually, kagabi rin, magkasama rin kami ni DJ Chino. Na para bang ang pagkakanta. Para kaming ano, feeling... Actually, kagabi, feeling ko weekend. Weekdays pala, may pasok pala sa trabaho. Ay, nagkwekwentuhan kami anong oras na. Hating mag-uusap pa rin kami, magkwekwentuhan pa rin kami. Medyo nabitin pa nga sa oras. Pero syempre, kailangan na nating umuwi. Kailangan na nating magpahinga. Ang lakas pa ng ulan kahapon. Grabe. Oo, sobrang lakas ang ulan. Sana okay lang po ang lahat. Sana wala namang nabaha. Walang tumaas ang mga... Nakakaloka. In fairness, ha, dito sa Santiago, hindi na siya ganun ka bilis na tumaas yung tubo. Oo, bandang tuhod na o before two. Basta nga ganun, mataas na. Pero kagabi, medyo may konti-konti. Pero at least, hindi na siya ganun. Sana ma-workout pa yan ng ating kinauuko. Na huwag nang ganun. Nakakaloka yung ulan. Lakas masyad. Grabe naman siya. Sakto lang. O, wag naman. Wala tayong choice. And pagka ganun, wag tayo masyadong nagpapaulan o naglulugluglog sa tubig ulan dahil hindi natin alam o pwede nating makuha dyan. Siyempre sa natin, diba? Kaysa magkasakit dahil mahal po ang magkasakit. Mas madaling umiwas sa sakit. Kaysa magpagamot. Diba, kakaloka? 322-6700. Again, 0936-322-6700. And I just want to shout out CBG Fitness Center. And yun. And sa mga naghahanap dyan ng kanilang tawag dito, place para mag-gym. Huwag na kayong mag-alinlangan pa. Eh, try nyo na po ang CBG Fitness Center. Dito lang. Talagang tapat lang po nitong heritage. CBG Fitness Center, transforming bodies, changing lives. I'll be back dyan lamang. Celebration feels just like hell. Good morning po. That's your song called Isang Pag-ibig by Four of His Face. Again, this is your DJ, DJ Barry.

0: bibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
1: Naku, Mari. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
0: E di magtodo negosyo small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram. Hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
1: Ay, eh paano ang bayaran?
0: Baka naman.
1: Ay, aba, Mari. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
0: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
2: Para.
3: Mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud
1: 7.7. We play your music your way all day, every day.
2: Sweet 97.7.
3: Ang bulubot sa iyong mukha, madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang

0: bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500 araw ang
1: katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500 mabibili sa mga DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Ang kapeng
2: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan, mabibili sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner sin at sa ANA American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
4: Welcome as always sa ating programang Healthline Vitamin C at ng Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix. O saan makaibigan, muling nagbabalik po ang iyong isa sa certified na po natin ha na gustong sumali sa ating programa. Ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 po sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at sa lahat ng nanunood via Facebook Live sa ating page na DTX 500 Luzon. Informasyon o kaalaman patungkol sa ating kalusugan na kung saan kapag marami tayo nito ay maiiwasan natin na gumastos ng malaki. Lalo na huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mite
0: Alert.
4: At lalong-lalo na makaibigan, pag-uusapan natin is all about recurrent pregnancy loss o itong laging nakukumakabuo kahit ano na ang mga posisyon at pamamaraan ang ginawa. Mas devastating ang makunan. Imagine mga kaibigan na excited na ang lahat. Kaso kung ito ay nawawala lang sa loob ng tiyan at nalalaglag or nakunan, sabi nga nila wala nang mas nakakasakit pa. Kaya dito pumapapsul at Mighty C sa pagplano na magka-baby.
0: DTX 500.
5: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasasist at tumor ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTK Bandlaba. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Ang labang sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na double.
4: Ang paggawa ng baby, tinatawag ito na highly efficient biological process. Simula sa pagkabuo papunta sa first, second and third trimester function ng maayos para masigurado na walang magiging problema ang pagbubuntis. Kung loaded ka ng antioxidant dahil umiinom ka at protektado pa ang mga cells laban sa oxidative stress. Ang recurrent pregnancy loss ay 30 to 50% sa first trimester kadalasang nangyayari sa pagbubuntis at lumiliit naman ang tsansa na malaglag ang bata habang tumatagal ang buwan sa pagbubuntis dahil mas kumakapit na ito sa pathophysiology sa spontaneous abortion at recurrent pregnancy loss o pagkahulog ng dinadala. Ang oxidative stress ay lumalabas na makuha ang sapat na antioxidant. Kaya sa mga planong magkaanak, planong magdagdag ng anak, punuin na kaagad ang katawan ng antioxidant na bahagi na makukuha sa tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule ay umabot ng 1.3 million ang antioxidant.
0: 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo.
6: Sir, na may bukol ako sa akin at ay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa akin at ay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. ITC, ang alkaline. Alkaline. Vitamin C.
4: Isa din sa dahilan ng pagkahulog ng dinadala ay ang pagkasira ng endothelium at impaired placental vascularization katawan. Dapat healthy ang mga selula sa buong katawan. Nagfa-function lahat ng mga hormones at ito ay maa-achieve lang kung healthy ka at low. May taglay ito na pinakamataas na antioxidant na nasa market ngayon na nakakapsula.

0: Mula at FDA approved GTX 500, naninigarilyo ka, mas magandang hintuan muna before ka magbubuntis kasi nakita sa maraming pag-aaral na ang tobacco smoking ay ang pag-inom ng caffeine. Kaya ina-advise talaga ng mga ubi, kapag nagbubuntis, iwasan talaga ang mga nakakalasing na inumin. Kasi nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperta na kung saan, makaibigan, ang placenta, ito yung nagpo-provide ng oxygen at nutrients sa bata sa loob ng tiyan. At ang pag-inom ng mga matataasilan ng pagkakaroon ng problema sa pagbubuntis. Lalong-lalo na, kailangan magpa-screen talaga. Baka may STD dahil nagpapag-aaral. Ang antioxidant ang isa sa kailangan para magkakaroon ng healthy na pagbubuntis.
1: GTX 500, ang super sa mga nakamamatay na karamdaman. GTX 500, araw-araw sa mga GTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa GTX 500.
0: Epektibo at FDA approved na GTX 500 ang ating mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, nanding blood sugar at marami pang iniindang karamdaman, lalong-lalo na ang bukol sa dibdib at matres sa mga kababaihan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after. Ito ka na sa kape na nag-detox ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ito ang kape na may taglay na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait seeds at psyllium husk para mapalabas ang toxin sa loob ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, mga nutrients. Clinica DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix.
4: Ako po, si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Araw-araw. Buti po sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee.
1: Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
5: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
6: Tapos 500.
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120.
1: 500.
5: Sinubukan din ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.

0: din po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500. Mahilig ang asawa ko, mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa anon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi.
2: Asan pala banda?
1: Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. Yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. DTX 500.
3: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Marami pong salamat.
1: DTX 500. Ang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
4: At lalong-lalo na mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, Health Trivia muna tayo. Lalong-lalo na sa mga mahilig mag-makeup. Alam mo ba na ang pagtulog na hindi natanggal ang makeup ay 7 times mas madaling nakakalala

0: kapag patanda ng balat? According yan sa pag-aaral ng mga eksperto, ang toxin at pollutant kasi na makukuha sa makeup na matagal na nakababad sa mukha ay nakakasira sa skin cells. Kaya iwasan na masira ang balat. Maghilamos bago matulog, lalo na kapag sobrang kapal ang makeup. At alam mo rin ba na isa sa nagpapaganda ng kutis ay ang antioxidant? Nire-repair kasi nito ang mga damaged cells, lalong-lalo na sa skin cells. Kaya lagi nating ina-advise na kumain ng gulay at prutas at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na superior antioxidant, flavonoid at polyphenols na pumoprotekta sa balat laban sa oxidative stress, radiation, pollutant at toxin. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. Look young, feel young. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500.
2: Roldan, taga-Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
1: DTX 500. Mabibis sa mga butika.
3: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. ITC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: DTX Coffee Mix, gawa sa the sugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga mahilig magkape, dito ka na sa Healthy na Kape, Clinica DTX Coffee Mix. Ito ang kape na tumutulong para ma-maintain ang healthy na timbang. Tumutulong din maiwasan ang constipation dahil meron itong taglay na chia seeds at lalong-lalo na ang psyllium husk. Taglay pa nito ang mataas na antioxidant na makukuha sa desugared sugarcane, kaya protektado ang ating mga selula kapag naka-Clinica DTX Coffee tayo araw-araw. Ang superior antioxidant, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sasagutin po muna natin ang inyong mga katanungan. At sa mga kabayan natin, ha, na kaka-open pa lang ng kanilang radyo, ating text line number 0919-002-8117. At galing po, mga kaibigan, kay 652. Doc, saan po ba gawa ang DTX 500 Herbal Capsule? Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay gawa po sa desugared sugarcane. O ano ba itong desugared o sugarcane? Kaya sinasabi nga ng iba, paano kaya, Doc, nakakatulong ang tubo o itong sugarcane? Matamis naman ito, ba't natutulungan ang diabetes? Ang kagandahan, mga kaibigan, sa DTX 500, nung pinag-aralan ng mga eksperto, ang pinakamalaking benepisyo ay nasa

0: Nasa mapait na bahagi ng tubo. Take note ha, nasa mapait na bahagi ng tubo. Yan yung tinatawag na desugared sugar cane. Tinanggal ang asukal, kinuha ang mapait na bahagi na according sa pag-aaral. Nung kanila itong siniparate at sinukat ang antioxidant, nagtataglay ito ng 1.3 million scale ng antioxidant. Kaya ang klinika di alternatibo. Nilagay ito sa kapsula kasama makaibigan ang mapait na bahagi ng ampalaya. Actually, mapait naman talaga yung ampalaya. Ilagay ang extracted ampalaya para mas maging malakas at mas masuplayan ng mas mataas na antioxidant ang ating katawan. Dahil po makaibigan, ang ating katawan makaibigan is composed of cells at ang pinakaproteksyon ng mga selula according sa pag-aaral ay antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule. Kaya nga po makaibigan, napakarami na ang pumipeke ngayon sa DTX 500 dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. Alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil epektibo. Kaya para maiwasan ang mga peke, bumili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil legit po yan. Sigurado kapag nakapasok sa pharmacy, dahil ang mga pharmacy, humihingi po yan ng Certificate of Product Registration. At dahil urig ang DTX 500 Herbal Capsule, may CPR, kaya available na sa mga pharmacy. Puntahan na lang mga pharmacy ha, na malapit po sa inyong mga lugar. Galing po kay 462 Doc, ano po ba tama pag-inom ng DTX 500? Lagi kasi akong sinisikmura. Uy, sa mga laging sinisikmura ha, mas maganda, take kayo ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Lalong-lalo na sa mga mahilig uminom ng alak, mahilig sa lamang loob na mga pulutan at lagi ka nang sinisikmura, naku, kailangan na pong linisin ang atay. At isa sa symptoms ng pagkakaroon ng problema sa atay dahil po sa pag-inom ng alak, mamantika at lamang loob na mga pagkain ay ang pagkakaroon lagi ng problema sa tiyan, pagkakaroon po ng bloating. Mag DTX 500 Herbal Capsule. I-1 capsule 3 times a day mo, 30 minutes after meal at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan natin na meron ng mga maintenance, no, inumin nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal. 30 minutes before meal, makaibigan, ang tamang pag-inom ng DTX 500 or 30 minutes after meal. Pero makaibigan, wala na tayong time sa patuloy pa sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika Di Alternativo kasama ang inyong lingkod, ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. At sa mga kabayan po natin na hindi natin nasagot sa araw na ito, sasagutin po natin yan through text line. At sa mga kabayan po natin dyan na may maraming katanungan, pwede nyo rin pong bisitahin ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Pwede din po kayo doon mag-message makaibigan sa ating page. At palike and follow na lang para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Lagi nating tandaan, para ma-achieve ang optimum health, kumain ng prutas at gulay. Kumain ng healthy na mga pagkain. Uminom ng saktong tubig. Huwag yung mga colored drinks. Matulog ng maaga at mag-exercise. At huwag kalimutang uminom ng proteksyon sa mga selula. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, simulan ang araw sa healthy na paraan. Klinika DTX Coffee Mix. God bless ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat na ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan. Lagi ka bang pagod?
1: Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik kasi sila ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500!
3: Hirap maghinga dahil sa paninigarilyo.
2: DTX 500! Hindi nila ang bisyo ko na hirap na ako sa maghinga at laging inuubo. Kaya pinalatan ko ng DTX 500. Wala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at mga sa pangangatawan ko. DTX!
3: Nahihilo dahil may insomnia.
4: May insomnia ako. Mabang mga gabi ko. Ang hindi niya may uti na lang sa ibang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging na hindi na ang puro ko. Malis na gumalang yung mga gabi ko at hindi na ako nag-iaral.
2: DTX 500!
3: Pwede kaya'y laging inaantok at kulang sa energy?
5: Kung sa kong inaantok at feeling pagkulang, sabi ng kaibigan ko, nurse, dito na mag-take ng DDX pagbantay para madipot sa aking katawan. After a week na nang mag-take ng DDX pagbantay, laging masigla at alito ang katawan ko.
3: Mag-DDX 500! Ang DDX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant, bioactive compounds, vitamins, minerals na tumutulong mamintain ang healthy na pangangatawan. DDX 500, mapibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DDX

0: Alkaline, Vitamin C. EDX, Coffee Mix. Waiting in the sky, the morass, kinds of hands. The kid, the man, the gulan. EDX, Coffee Mix. Always number one. EDX, Coffee Mix. EDX, Coffee Mix. The healthy coffee. The mix of the gal. Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C. Ang lama, taro, aro, the stress. The book of the poem. Ang edad na una. Paragumawa ng happy hormone. Ng dopamine. Na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla. Some of the Mighty C, the Alkaline, Vitamin C, EDX 500. Maratan, pagbubos sa iyong mukha, nagkakasangina at nagkakasakit. Pagkakulang ka sa ating aksan, mag-EDX 500 ka. Para hindi mag-isangiti at always mukhang bata at manas sa pangatawan. EDX 500, araw-araw, bilis sa mga butika. EDX 500.
1: Ako si Luana, isa akong single parent. Madalas ako nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng EDX 500, ano

0: Email responsiblegaming@padcore.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hindi ko nang kaya. Ang dami kong bayarin. Saan pataling kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit sa Jewelry Loan ng Fico Bank, lumapit.
3: Jewelry Loan ng Fico Bank, Beshi? Mabababa ang interest dyan.
2: Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi! Instant cash talaga sa Jewelry Loan ng Fico Bank.
2: Oo, Beshi! Kaya tara ng pagsanglaw sa Fico Bank! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank sa inyong lugar at mag-Jewelry Loan na sa Jewelry Loan ng Fico Bank. Lamang ka! Fico Bank is supervised by Cooperative Development Authority at Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start ako mag-take ng Dictex 500 araw-araw, laging pasalamat ko na naging regular na ang
5: period. Dictex 500, ibilis sa mga butika.

0: 8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
1: IIM Photo Studio.
0: IIM Photo Studio.
1: Your image, your story.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya!

pwede ng mangarap ay Liga. And LSS ako dyan. Ilang araw na akong kumakanta nang hindi ko namamalayan dahil sa kantang yan. And good morning! Magandang morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin ngayon dahil tayo po ay naka-Facebook Live sa ating Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City. Pwede nyo rin i-search yung page ko. DJ Berry po, naka-share po dyan yung live. Ayan, sa una medyo nag-crack lang tayo ng konti, pero okay na po yan. Tuloy-tuloy lang yung panonood natin, ha? Talaga, minsan may hindi tayo inaasahan. Ayan, good morning! I just wanted to shout out, may bago tayong

Dito pala. Mali yung... Ano ba yan? Mali yung turo natin. Ayan, meron tayong bagong logo. As you can see, ayan, welcome po sa CBG. CBG lang muna kasi ito ay meron pang tatlong components. Meron tayo dito nga CBG Builders and Construction Supplies Trading, CBG Fire Protection Product Manufacturing, CBG Fitness Center. At yung nakapost po dyan yung logo ng fitness center nila. Okay, good morning po sa inyo. Magandang morning. Welcome po sa Sweet 97.7 FM. They are originally from Kawayan po, pero meron po sila ditong gym. Dito po yan sa tapat lang ng Heritage. Yes po, kaya na-discover din namin kasi malapit lang. And alam nyo kung naghahanap po kayo ng magandang ventilation ng gym, I highly recommend this gym. Dahil nga ako rin po ay yes, nag-gym po doon. And very satisfied po kami sa place. Kaya kung naghahanap kayo ng mapupuntahan ng gym, syempre, lalayo ka pa ba? Pumunta ka na po sa CBG. Yes, good morning. Open po sila ng umaga, no? Lalo na kung ang free mo ay umaga lang at hindi hapon. Lalo na kung ang work mo is, may mga nakakasabayan kasi kaming gano'n. Ang free nila umaga, o oh, diba? Depende na lang din talaga sa type ng trabaho mo yan. Open sila ng morning. I think open sila ng 7 a.m. Bukas na yan eh. Hanggang gabi na po yan. Monday to Saturday. I think they are 7 a.m. to 9 a.m. to 10 a.m. Ay, mamaya mali pala tayo. And, syempre meron din po dyan magtuturo sa atin. Usually, ang problema kasi kapag ka nag-gym tayo o gusto natin mag-gym, we always think na anong gagawin ko, anong gagawin natin. And don't worry, meron din po dito ang fitness coach. Yes, meron pong coach dyan na mag-a-assist po sa atin. So, wala ka ng ibang gagawin kundi pumunta ka lang doon. And sarili mo lang yung dadalin mo dun, Day. Sila na ang bahala sa iyo. Miss ko tuloy. Ilang araw na akong dinakapunta doon. Sobrang busy lang. I think wala ako ng 2 days. Pero humabol naman ako ng Sunday. Pero ngayon mukhang malabo na naman. Sobrang daming ganap natin sa life. Pero huwag niyo pong kakalimutan, syempre, health is wealth. So, titignan din po natin ang ating katawan. Dapat maging strong tayo habang tumatagal, hindi maging mahina. Mahirap maging mahina, guys. Alam nyo naman ang buhay. Kampi lang natin ang ating mga sarili. Tara, naiiba na yung pupuntahan ng kwento. May pinagdadaanan ka ba, DJ? Ay, good morning po sa nanonood. Hi kay Mama. Hi, Ma'am, kay... Ma'am Angeline Marcos and kay Ma'am Chase at kay Nas. Hello po sa inyo. Good morning. And syempre, shout out po sa walang iba kundi po ang owner po ng CBG. Of course, good morning, Sir Chris. Magandang morning talaga sa iyo naman talaga. At lahat sa inyo dyan, kung sino man ang kasama nyong nakikinig ngayon, yan, magkaroon kayo nawa ng isang magandang araw ng Martes. And syempre, mag-ingat po sa ating pagbiyahe. Ganoon na rin po sa lahat na nakikinig po sa atin habang sila po ay nagda-drive. Mag-ingat po sa daan. Mag-ingat sila sa inyo. Mag-ingat tayo sa drive, ha? Magda-drive. Kasi alam nyo naman, marami tayong nakakasabay na, ay, mapapahay na ko ka na lang talaga. Again, shout out to sa CBG. Welcome to Sweet 97.7 FM. And mamaya po ma-flash din po yung ibang mga logos natin, ha? Kasi may dalawa pa yan. Sa iba pa pong live ng mga DJs natin kasi hanggang gabi na po ito, sunod-sunod per program po yan. Every morning po tayo, 6 a.m. to 10 a.m. po ang ating programa. And makikita nyo po ang aking live now on 9:30 na po ng umaga. Kasi last time, 8 talaga ako nagla-live. Pero ibabaguhin natin yun. This is Sion!
Ay, good morning po sa mga bagong gising. Hello sa inyo. Ay, sana all kagigising lang ha. Ayan o, etong isang nag-message.

siya atin, sabi niya, pa-breakfast pa lang siya. Kasi nga bagong gising at magkakapi na rin. Sana all ganitong oras nagigising. At sana all ganitong oras din kahaba ang tulog. Good morning din po sa lahat ng bagong paso. Sa trabaho, may nakita ko dyan, ha? Kapapasok niya lang. Ay, good morning. Oo, hindi ako maingay. Ano ka ba naman? Ilan lang tayong nakakarinig dito, oh. Hello din po sa lahat ng bagong pasok po dito sa Sweet 97.7. I just want to welcome also Dreams Event Center, where your celebration feels just like home. If you are looking also for a venue para po sa inyong okasyon, birthday man yan, debut, christening, wedding, at kahit ano pa pong okasyon, Dreams Event Center is here for you. Sobrang dami rin pong kasama kapag nag-book po kayo sa kanila. Siyempre, meron po dyan na air-conditioned room, function hall, pool, and the lights and sound system, parabolic tents, bamboo hats, and siyempre, ito ang pinakamahalaga din isa sa lahat. Ang wide hassle-free parking space, PS4. Sobrang halaga din talaga naman talaga ng parking space kasi nga mahirap mag-park. Pag marami kang kasabay sa isang event. Mahirap mag-park pag marami kayo sa isang lugar. And again, Dreams Event Center. Ayaw ipasabi eh. Ayun, pwede nyo ako i-message about dyan, ha? I can assist you. And hello din po sa lahat ng naku, nakalimutan ko yung pangalan ni ate. Ala, alam nyo, medyo makakalimutin na tayo ng berry light. Ayan, shoutout kay Ate Susan. Ayan, naalala ko na sa Ate Susan. Nakikinig po sa atin tuwing umaga kasi maaga siyang nagbubukas ng kanyang store. Diyan po yan sa may Dubinan. Thank you so much for tuning in. Naririnig ko talaga yung radyo natin doon tuwing umaga. Nauuna pa ngang magising eh. Nauuna pang magising yung radyo natin kesa sa akin. Na dapat eh, halos sabay lang kami. Nalilate pa akong gumising. Nauuna pa ang radyo sa akin. Ayan, good morning po sa inyo. Thank you so much for tuning in. And don't forget to follow and like our page, Sweet 97.7 FM Santiago City. And also my page, DJ Berry po. Pakadali lamang pong hanapin. Ayan, 30 minutes lang po ang ating live. Sobrang saglit lang din nito. Ayan, kaya ilagay nyo na po lahat ng gusto nyo ipa-shoutout sa comment section natin sa live or sa ating text line 0936-322-6700. Mag-ingat po tayo sa maghapon. Kahapon, sobrang lakas ng ulan. Grabe. Ayan, sana okay lang ang lahat. O kung alam nyo lang kung anong ganap namin kahapon. So, dahil hindi tumitigil ang ulan, talagang...

mga umaga ang inyong DJ Berry. Oh, sobrang lakas ang ulan kahapon. Siyempre, ano pang gagawin namin, di ba? Ayan, shout out din pala kay... Shoutout po sa nakikinig ngayon sa Radio Garden natin. Good morning. Magandang morning. Mag-breakfast na kayo. And sa mga hindi pa kumakain, katulad ko din. Sa umaga talaga hindi ka na makakakain. Kasi iisipin mo na lang pumasok. Thank you so much for tuning in. Sa mga gusto rin pong makinig sa amin outside Santiago na sila or hindi na namin sila maabot, pwedeng-pwede nyo po kami mapakinggan sa Radio Garden. I-search nyo lamang po yan sa inyong mga Safari or Google. Kahit nasaan po kayo, pwedeng-pwede nyo kami mapakinggan. Kahit nasa ibang bansa ka pa. Talaga ilalaban ko yan. Radio Garden lamang po. Then i-select nyo po yung Sweet 97.7 FM doon. Parehas lang po na mapapakinggan yan, of course. Ang nasa radyo at nasa internet. Siyempre, dapat meron ka namang data o meron kang wifi. Talaga, hindi mo kami mapapakinggan kung wala yan. Okay, thank you so much. Again, shout out po sa ating lahat. Good morning, mag-ingat po sa maghapon. And I just wanted to inform everyone na kaya ganun po yung ating weather kahapon because meron po tayong masamang panahon sa ating Philippine Area of Responsibility. But still, we have to get ready sa pag-init din po ng panahon. Ewan ko ba, bare months, pero iinit din po ang ating araw-araw by October, November. And ayan, sulitin na natin yung maulan na panahon. At baka nakakalokang init ito sa mga susunod. Eh, pwede tayong magpaano pwede nating kontakin ang CBG. I think nag-offer din sila ng solar dito. Sa mga gusto pang magpa-solar dyan. Para mabawas-bawasan naman ang ating bill. Uy, oo, nakakaloka. Taas kamay naman dyan yung nakaka-relate sa pagtaas ng bill. Alam niyo, itatawa na lang talaga natin yan. Huwag nang problemahin ang problema pa. Ayun, again, mag-ingat po tayo sa maghapon and magbaon po tayo ng payong ano man pananggalang po ng init, ng panahon at ulan. Kagabi, sobrang lakas ang ulan. Wala rin talagang, alam ko, hindi, alam nga namang hintay mo nang matapos ang bonggang-bongga. Na para bang hindi na siya matatapos kagabi. Napansin lang namin, may mga part dito sa Santiago na okay-okay na siya. Hindi na siya ganon. Katulad dati na pagka umulan, tumataas ang mga nagkakaroon ng Bahamas. Pero ang kagabi, hindi naman gaano. Well, something is good. May nangyayaring magaganda. And shoutout po sa lahat po ng nakaupo. And 87 days before Christmas, yes, malapit na po ang Pasko. Sobrang daming promo na lalabas ngayon. Abangan natin yung mga promo na lalabas, lalo na sa ating mga advertisers. For sure yan. Lalo na palapit na po ang Pasko. Hintayin natin ya, kasi baka may mga more yan. Wala kayo sa akin. Hindi pwedeng wala. Ako na nag-desisyon. Ako na mag-promo para sa kanila. Good morning again. Thank you so much. Magpapaalam na po ako sa ating programa. Again, shoutout po sa Dreams Event Center. Where your celebration feels just like home. Shoutout po sa owner na ayaw magpa-shoutout. Huwag na daw pong i-announce ang kanyang name. And good morning. And ganun din po sa Alco Renta Car Isabella. Good morning. Kausap ko kanya. Thank you so much po sa... basta alam mo na yun. Shoutout po sa kanila. Sa mga naghahanap dyan ng car, na magre-rent ng car, or anuman, basta may kailangan kayo about car, pwedeng-pwede nyo po ang kontakin ang Alco Renta Car. O

course, ang focus nila dyan magparent. Kahit gaano pa yan katagal, okay lang. So, basta magbabayad. At isusoli ang sasakyan. Ayan, again, good morning po sa inyo dyan. And of course, shoutout po sa CBG. Good morning po sa inyo. Hi, Sir Chris. Thank you so much. Papaalam na po ang inyong lingkod. Let's hear the song called Bini Bini. Again, this is your DJ, DJ Barry Saint.

0: ikaw sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES 3 Syrup with Zinc. YummyVit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
4: Bakit naman, Maring Charmaine?
3: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
4: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
3: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
4: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
3: Jewelry loan? Paano yun?
4: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
3: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
4: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
3: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
5: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: It lasts out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
3: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagtatay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
7: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Give it up for Matthew Fisher with the classic She Makes Me Feel, a song brought to you by Casino Plus and Novellino. Pour out what's special with Novellino, my wine and only. It is now 10:32 in the morning time, brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.

0: of commitment within.
1: Geo Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lagi kitit

cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya, girl, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa. Anong magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo. Vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukaan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at

0: Drugs Administration Certified po siya ng ginawaran ng parangal at kaya pinirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katayin magka-rinigan, magka-unawan at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blue, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kapit itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings located at Puruk Uno, Rizal in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin makiseafood feast, makimukbang at makipagbanding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: kakaibo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Alak nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500, bilis sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

Magandang tanghali sa mga taga-subaybay natin na kanina pa excited sa ating FB Live. Ayan, ito na po yung takdang oras dahil pasado alas 11 na naman. Isa lang ibig sabihin niya mga sweethearts. Tayo'y napapanood na naman worldwide at napapakinggan at the same time. Okay, hindi lang via Radio Garden kundi sa ating official Facebook page mismo. Ayan, kung kayo'y nakatutok sa inyong mga phone sa mga sandali ito, naku, ilipat nyo na kung ano man yung pinapanood nyo ngayon. Dito na lang sa official Facebook page namin na Sweet 97.7 FM Santiago City. O, diba? Itigil mo na yan, Brother Andrew. Itigil mo na yung pinapanood mo. Puro AI. O, diba? Oh, enough na sa AI. Okay, lumipat ka na dito sa Sweet 97.7. Meron ka pang matututunan, oh, di ba? Hindi ko naman sabing wala kang matututunan dyan sa pinapanood mo, pero mas kailangan ka namin dito actually kasi magaling ka magpayo. Oh, ito na. Babasa na naman tayo mga sweethearts, ano, speaking of payo, ng isang liham kasaysayan na tiyak mga kailangan ng tulong ninyo. Kayo mga expert pagdating sa bagay na to, nako, kailangan namin kayo para masulit ang pakikinig na ating letter sender. May idinunod

Dudulog siya sa ating konting problema, hindi actually konti eh, no? May kalakihan ang kanyang problema dahil masaklap ang nangyari sa kanya. O, di ba? Parang nangyari sa iyo, Brother Matthew at Andrew. Parang hindi naman ganun yung nangyari sa kanila. Mema lang ako. 11:22 sa ating orasan. We've got the letter now right here and it reads, Dear DJ Lee.

Kumusta po kayong lahat dyan sa Sweet 97.7? Suki po ako ng inyong programang Noontime Prime, lalo na po ang inyong segment na Dear DJ Lee. DJ, kailangan ko po ng mahalaga ninyong payo sa aking problema. Tawagin nyo na lamang po akong Maricel. May 3 taon na kaming magkasintahan ng boyfriend kong si Marlo. Gusto niya nang magpakasal kami dahil ibig niya na raw makabuo ng isang pamilya at gusto niya na rin magkaanak kami, DJ. Madalas niya sinasabi, gusto niya nang maging isa kaming maligayang pamilya. Bagay na tumanggi ako at humingi ng 2 taon pa dahil ako lamang ang inaasahan sa pamilya namin. May isa pa po akong kapatid na pinagtatapos ng pag-aaral, that's why. Gusto po kasi niya na tumigil na akong magtrabaho kapag ikinasal na kami. Pero ayaw po ni Marlo, DJ. Hindi siya pumayag at nagbanta pa na makikipag-break na lang sa akin kung ipipilit ko pa ang gusto ko. Dahil dito ay masama man ang loob ko, nakipagkalas na lang po ako sa kanya. DJ, tama po ba ang naging desisyon ko? Siya naman po kasi ang naghamon. At nagdesisyon na rin ako na pumayag sa gusto niyang mangyari. Ang makipag-break sa kanya. Tulungan niyo po sana ako, DJ. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Maricel.

0: At oo nga, narito na naman tayo sa ating paboritong segment, mga sweethearts. Ang segment na kung saan tampok ang mga personal na kwento. Ayan, drama ng buhay, mga talambuhay na may matinding emosyon. Okay, gaya ng lungkot, pag-ibig, kabiguan at tagumpay. Sa pagkakataon na to, no, ang binasa nating liham ay may kaugnayan sa relationship. Ayan, dahil... Aha, sakripisyo ang usapin, ano? Ano tawag dito? Hindi ipinagpalit ng ating letter sender, ano, sa, what do you call this? Oo, yung kanyang malasakit sa kanyang pamilya, di ba? So instead of choosing her relationship with Marlo, ang kanyang boyfriend na gusto nang ikasal sila, ang pinili niya ay ang ipagpatuloy ang kanyang pagsasakripisyo alang-alang sa kanyang kapatid. Ayan, na hindi pa raw nakakapagtapos ng pag-aaral. Nako, marami mga ganito, no? Sa mga nakaka-relate dyan, ugaling Pinoy na yata talaga ito yung likas na pagiging matulungin natin sa ating mga kapamilya, di ba? Always priority natin ang pamilya natin. No matter what, hindi natin iiwan sa ere ang ating family. Alright? In the case of our letter sender na si Maricel, pinili niya makipagkalas sa kanyang boyfriend na balak na sanang pakasalan siya. Okay? Kesa ang talikuran ng kanyang pamilya. Kasi parang naging kondisyon ng kanyang boyfriend eh. Ang talikuran ng kanyang pamilya para maikasal sila ni Maricel. Yung nga rin si Maricel, pinili niya pa rin ang kanyang family. Alright? At the expense of breaking up with her boyfriend. Ang tanong, gano'n na ba sila katagal? Kasi pinag-uusapan din ang bagay na yan, di ba? Pero hindi naman naging particular si Maricel sa kanyang liham kung gano'n na sila katagal na mag-jowa. Diba? Pero regardless of that, ang ating topic ngayon ay kung ikaw, sweetheart, no, sa katayuan, kung ikaw nasa katayuan ni Maricel, alin ang pipiliin mo? Ang patuloy mo susuportahan ang iyong pamilya dahil ikaw ang breadwinner? O ang pakasalan na finally ang boyfriend mo? Sa isang kondisyon, ihinto mo na rin ang pagtulong sa pamilya mo. Ang tanong kasi dito, bakit kailangang mamili? Diba? Pwede namang gawin pareho, diba? So, doon nagkaroon ng problema, ng conflict. Ayan, nagbigay ng kondisyon si Guy. Alright, makikipag-break pag pinili ni Maricel ang kanyang family. Alright, so if I were you, yun ang dapat umpisahan natin. Ano? Umpisa natin sa ating comment. If I were you, Maricel, I would... ... So ano sa palagay ninyo ang dapat na ginawa o dapat gawin ni Maricel? Pakilapag na po sa ating comsec habang may oras pa. We have very limited time. Hanggang alas 12 lamang po tayong naka-live. So huwag nyo nang pagtagalin pa. Pakilapag na yung payo ninyo kay Maricel. Okay? Just a piece of advice will do. We would appreciate it very much if you would start commenting. Okay? Commenting. Okay? Already your thoughts. Okay? Para kay Maricel. Para sa problema ni Maricel. Anyway, habang tayo naghihintay ng mga comments, tayo ay maghahanap buhay saglit at sa ating pagbabalik, okay, babasa na po tayo ng ating ng inyong mga payo rather, okay, sa ating comsec. In the meantime, tayo ay mag-break muna mga sweethearts. 11:34 sa ating orasan. Oras hatid sa atin ng Alindadas Meetup.
1: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw mabibilis sa mga buti. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500 mabibilis sa mga butika.
3: Skinkold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
4: Services offered: facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, buttock contouring, skin boosters, and PRV stem cell therapy.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 078-305-6607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_gold_aesthetics. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, ice sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF, or meso lipo. And Ulche non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.

light come and me won't go home. Day is a day, is a day, is a day.

We've got 6 more minutes to 12 o'clock at kayo'y nakikinig pa rin siyempre sa ating special segment dito sa Noontime Prime, ang Dear DJ Lee. Narinig ninyo in its entirety yung ating liham kasaysayan na binasa kanina, okay? Coming from an avid listener whose name is Maricel. Ayan, so ito na po yung ating pangmalakasang payo para kay Maricel na nakatutok pa rin hanggang sa mga sandaling ito for sure. Okay, yaman din lamang at papaalas 12 na ito na yung ating payo. Ayan, pang finaling parte ng ating programa. Okay, so Maricel, this one's for you. I hope you are still listening.

Unang-una, Maricel, I just wanna say I admire you, okay? Sa iyong pagiging mapagmahal na anak at kapatid. Bihira ang katulad mo, no, na pinipiling magsakripisyo alang-alang sa pamilya. Lalo na dun sa pinag-aaral mo kamong kapatid mo. Yan, pinagtatapos mo. Kung ang dahilan ng pagtalikod sa'yo ng nobyo mo ay dahil sa maganda mong pag-uugali na yan, I think red flag yan, di ba? Para sa isang guy. Dapat ang isang matinong lalaki kung tutuusin ay sinusuportahan ang mga ganitong bagay. Kasi nga, isa itong senyales na mabuting tao ang kanyang pakakasalan dahil may malasakit at pagmamahal sa kanyang pamilya. Di ba? Lalo na sa ating kultura bilang mga Pilipino, no, na likas sa atin ang pagiging matulungin sa pamilya. Why couldn't he accept that? So that's the question. Why did your boyfriend have to choose breaking up with you instead of just supporting you? Di ba? Sayang. Sinayang ka niya. So, huwag kang magmukmok, huwag kang malungkot, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ikaw ang nagkamali, Maricel. It's not your loss, it's your boyfriend's loss. Di ba? When he decided to break up with you. Yes, siya ang higit na nawalan at hindi ikaw. Ang tunay na pag-ibig, alam natin pare-pareho, ay nakapaghihintay. Di ba? Kay ikling panahon ng dalawang taon na hinihingi

o para hindi kanya pagbigyan. Buti sana kung indefinite yung paghihintay niya. Eh, definite na nga. 2 more years, sabi mo sa kanya, di ba? But still, he couldn't wait. And that's where the problem begins. So, sa kanya nagsimula yung problema, so hayaan mo siya na magdusa. Huwag ka nang malungkot, Maricel. Higit pa sa kanya ang mahanap mo for sure. You deserve someone better than that. A lot better. Samantala, marami mga bagay na dapat kang pag-aabalahan habang naghihintay ng Mr. Right, ika nga. Sa palagay ko, hindi mo na kailangan mag-effort sa mga nakikinig dyan na sweethearts natin, mga kalalakihan. Ayan, si Maricel ay isang mabuting tao. Ayan, baka naman kayo'y naghahanap rin. Eh, let me know. At ipakikilala ko si Maricel sa inyo. Ako na talaga yung ano, no? Magre-reto. O, di ba? Well, pagpalaing ka ng Diyos at ang iyong pamilya, Maricel, sana malagpasan mo ang kalbaryo mong ito. Hindi naman siya matatawag na kalbaryo, mati malupet, ano? Kasi nga, you're on the right track. Ipagpatuloy mo ang iyong pagiging mabuting anak at kapatid. Thank you for sharing with us your story. May it serve as an inspiration sa mga sweethearts natin na dumaraan din sa ganitong sitwasyon. Yours truly, DJ Lee.

Magandang hali, narito ang balitang hatiin at Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Planong imbitahan ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte at iba pang binanggit na mga pangalan ng dating security aide ni dating House Speaker at Marinduque Congressman Lord Alan Velasco kaugnay sa mali-maletang pera at iba pang regalo na idinilibre umano sa mga personalidad. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kailangan makuha din ang panig ng mga tinukoy na personalidad kaya iimbitahan nila ito. Batay sa mga aligasyon at mga isinumiteng larawan ni Rodolfo Gracioso Jr. bilang bahagi ng investigasyon. Lunes ng personal na magtungo si Gracioso sa tanggapan ng NBI kasama si Father Flabby Villanueva, isang anti-corruption advocate sa pagsusumite ng sinumpaang salaysay. Kabilang din sa isinumite o din sa isinumite ang ilang larawan na nagpapakita na makakasama o magkasama sila ni VP Sara at Velasco bukod pa sa ibang larawan sa paghahatid umano ng mali-maletang pera sa Vice Presidente na nanggaling di umano kay Velasco. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pagkikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: DTX 500.
6: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swabe yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Merry Christmas.
1: 97.7.
2: What?
1: The radio scan stops here for the hits. 97.7.

0: adventure begins. Give it up for Tim Halperin with Where the Adventure Begins, only here on the Noontime Prime. You got a synchronized watches, guys. It's 12:32. Time brought to you by Casino Plus and Geo Enterprises. Quality supplies and services are our commitment.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: ako sige ng Adena, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Eldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare, gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para maghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
7: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: POV. Panganay kang hindi pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

0: sige ng cadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
2: It is now 1:31 in the afternoon, time brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Ang hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may ang dumi na nakadikit sa lining ng kolon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lewel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng Lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Easy Blast Out. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're listening to DJ Chino here on 97.7.
1: And there you have the song from Black Eyed Peas. Mga sweeters, a song titled Boom Boom Pow. And this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Welcome to our program, the Supercharger Show. Of course, I'll be with you until the hour of 6. So join me now, mga sweeters ko. You can also listen to us by, let's say, if you don't have any physical radio, you can use your cell phone or any end devices that can be connected to internet. All you have to do is to open your browser, then type radiogarden.com. Then kapag nasa radio garden ka na, just search for Sweet 97.7 FM. O, diba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is Tuesday and today is the 29th day of September. So far, mga sweetas, maganda tong araw na to kasi nga, ay, may naganap na paggalaw na naman sa presyo ng mga produktong petrolyo. At rollback ito, guys. Oo. Diba? Para may iba naman, hindi yung puro taas presyo na lang. Kaloka. Hindi nakaka-happy yun eh. Diba? Oh, konting update mga sweeters, lalong-lalo na sa mga nag-aabang ng Kapaskuhan. We have 87 days before Christmas. Oh! Ano na? Ready na ba? Oh, hindi ko pa masyado maramdaman eh. Pero mararamdaman natin yan kapag masyadong marami ng event, no? Oh, yung tipong maraming hosting for Christmas party. Ikaw ba, anong inaabangan mo tuwing Pasko? Daming yung events talaga eh. Maraming nagbubuk ng events kapag Burma. Siyempre, alam nyo na, kapag maraming events, edi medyo hayahay tayo. Ay, shoutout sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon. Shoutout din. Kanina, galing ako dito sa may palengke po ng Santiago. Narinig ko nakikinig sa atin yung mga sweeters natin dito sa may Centro Department Store. Kumusta? Oy! Wala, hindi sumagot. And also, shoutout din sa mga listeners po natin dito sa may El Torogi o yung tinatambayan ng mga fashionista. Diba? Oo. Alam mo yun, yung sobrang affordable na mga RTWs. Oo. Kaya alam mo yun, tambay ka dyan sa El Torogi kapag malamig pa di aircon. Diba? Hindi ka mahirapan mag-ukay-ukay. Hindi ka papawisan mag-ukay-ukay kapag nasa loob ka ng El Torogi. Ang babait pa ng mga staff, lagi nag-aalok ng kape o kaya kung ano-ano yung mga merienda nila. Last time, pansit ating merienda namin doon. Nakikain, nag-okay-okay lang, tapos nakikain pa, diba? Dal-dal na, nagkikwento na yan. Eto, bigay ko muna ng ating next song, mga sweethearts. Let's listen to the song from Red Fu, a song entitled Juicy Wiggle, and this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated.

0: laban. Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
5: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow! Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansayang papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag babayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. sabi natin siya, ma'am. Isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, Brands. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po, Unicode, sa ating contact number. Bibigyan ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ay uli ko, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
8: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
10: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 3:30 na. And this time check's brought to you by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA.
1: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUM.

0: talent within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villa C, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert. GTX 500.
5: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule. DTX 500 Herbal Capsule.
6: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya sinubukan ko ang DTX 500.
7: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
6: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang pulubit sapagkat ako ay subuk ko na ito na magaling sa high blood.
4: DTX 500.
8: Naka-obit po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
4: DTX 500.
9: Roldan, nataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at medicine na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
4: DTX 500!
10: Master Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
4: DTX 500!
5: Kaya kung may nararamdaman ka din katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.

para sa kampi to. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas ang pangangatawan. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.

0: Changing.
1: There you have it, a song from Yang Constantino, a sweeter song titled Pangarap Lang. And this song is brought to you by Skin Cold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
0: Your beauty is beyond amazing. Thank you for kasi dito sa ano, sa ating TikTok account. Akala ko naman hindi mo pa ino-on yung ating microphone. So medyo nagulat ako kasi nung nag-shoutout ako, ha? Narinig ko yung boses ko.
1: Ganun talaga.
0: Inet ni kay Chino.
1: Ay, hindi ko ba binabaan yung tent?
0: Yes.
1: Ay, binabaan ko.
0: Medyo ano lang talaga.
1: Oh, mainit,
0: mainit talaga. Lang talaga ang panahon.
1: Ang daming ilaw kasi. Oh. Anyway.
0: And, yes.
1: Layo po ay naka-live. Yes. Oh, na-late kami nag-live mga sweeters kasi nga sobrang bagal ng aming internet connection kanina.
0: Yes, kailangan naman natin ng medyo mas ano, mas stable na internet connection para naman mas makapag-live kami ng mas maayos at syempre para mas mabati namin kayo ng mas matiwasay.
1: Paano yung mas matiwasay? Ay, speaking of bati, no, shoutout pala, nakikinig sa atin yung mga taga Centro Department Store. Oh, naririnig ko yung mga piniplay kong kanta kanina. So, maglit ako doon. Shoutout po sa inyo. Shoutout din kay, ano na to, Johnard Almiras Tabangin. Magandang hapon sa'yo. Sino pa ba yung shoutout mo dyan?
0: Marami akong gustong i-shoutout, pero hindi pa sila nanonood, kaya mamaya na lang.
1: Ah, mamaya na lang.
0: Siyempre, di ba lang naman, sayang naman yung pag-shoutout ko sa kanila kapag ka hindi pa naman sila nanonood.
1: Sabagay, no. I-shoutout mo na lang yung mga kasama mo bukas. Iba pupunta kayo sa Nuwang Festival dyan sa San
0: Agustin. Yes, Nuwang Festival sa San Agustin. Isabelle, makakasama ko dyan si DJ Chino.
1: Huh? Ay, kaya ako yung kumbaga saling pusa, sasama ko sa banda nila, support gano'n.
0: Siya ang aming ano, siya ang aming band assistant.
1: Ako ang chair leader.
0: Leader! And syempre, yung bandmates ko, marami kasi akong bandmates, kumbaga ano kami, isa kaming korporasyon, gano'n. Kung sino yung mga available at yung kung sino yung mga swag for that event, sila yung mga pinapasok ko, just like that.
1: Ooh.
0: Yeah, so for tomorrow, nasa San Agustin Isabela kami, as requested by our mayor there, Mayor Aden, thank you so much.
1: Bata po yun ang pogi, ha?
0: Yes, si Mayor Aden.
1: In-stop ko kanina.
0: Ay, ganun ba? And actually, pogi din yung ano, mayor namin si Jones Isabela.
1: Ah,
0: yes, si Mayor Nel.
1: Makakatabi din kasi, no?
0: Oo. Oh, oh. Maganda ang mayor din natin dito sa Santiago.
1: Ay, oo. Oh,
0: si
1: oh,
0: Mayor
1: Sheena.
0: At syempre, ang mayor ng Etiague, si Mayor Ino, diba? Oh, ang gaganda at pangpupogi ng mga mayors na nandito sa Isabela, diba? So, shoutout naman kay Poging B1, shoutout. Kasi nag-comment siya dito sa atin.
1: Ay, sabi.
0: Tapos, shoutout, DJ. Tapos ito, so, i-promote ko lang ulit yung show namin for tomorrow. Yes, for the tomorrow will be the third day and the last day of Nuwang Festival of San Agustin Isabela. So, punta kayo dyan ha, lalo na sa mga karating bayan ng San Agustin.
1: Yes naman, mga taga Quirino, Jones.
0: No, yung mga friends natin yan sa Jones, marami dyan. Tapos syempre, yung mga taga San Agustin na rin, nandun naman kami ni DJ Chino, so pwede tayo magpa-meet and greet. Meet and greet! So, 7 p.m. pa yung ano namin.
1: Yes,
0: 7 p.m. pa yung set namin. Pero we'll be there before for that time kasi nga hindi kami pwedeng malate.
1: Yes, mag-set up
0: pa kami.
1: Tech
0: tapos
1: check.
0: Oo, and syempre siguro DJ Chino, maglibot-libot tayo sa mga
1: yung gatas ng kalabaw doon.
0: Talaga ba?
1: Mahilig ko sa mga gatas na yun, kagaya ng soya suprema, gatas para sa buong pamilya.
0: Oo, kung bawal kayo sa gatas ng kalabaw, uminom kayo ng soya suprema. Oo. Kasi mayaman yan sa protina.
1: Yes! Vitamins and minerals, di ba?
0: Naman. So, shoutout sa mga nanonood sa atin ngayon. Sige lang, manood lang kayo.
1: Shoutout din kay Alison Waymer. Sabi niya, hope you know how attractive you are. You look so amazing. Ah, tapos may pa-rose pa. Maraming salamat po. Baka masundan pa yan, ha?
0: Anong gusto mong kasunod niyan, DJ Chino?
1: Hindi yung rose ka ako.
0: Thank you for the rose. Thank you for the rose. Tapos, sino na po ba yung mga nanonood sa atin dito sa ating live video? At syempre, sa ating Facebook page, ano?
1: Yes.
0: You can comment your
1: mga pagbati, mga pa-shoutout.
0: Yes, your greetings and everything. Ganon, mga gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo na nasabi.
1: Oh, kami na bahala.
0: Kung hindi mo maipaabot sa kanya, kami ang magpapaabot para sa'yo. At gusto ko lang ding i-shoutout si, ano, si Israel.
1: Oy, shoutout kay Israel.
0: Si Gerald.
1: Ay, si Gerald. Oh, ang buong sama pa yun?
0: Hindi, kasi may pasok kasi siya bukas. Ay, sayang nga, hindi natin siya maisasama. Pero pwede naman siyang sumama basta merong dalang laptop.
1: Ay, pwede naman.
0: Work from home naman siya. Alam mo yung work from home siya, di ba?
1: Yes.
0: Pero nawala siya sa bahay nila. Ang hirap naman yata nung Gerald.
1: Pwedeng-pwede yun. Nagawa ko nga dati, nasa beach kami, o doon din ako nagtatrabaho.
0: Talaga ba? Eh, pay sa wifi yun. Medyo mahal yun, ano? O, DJ Gina, merong ano, may mga tanong sa akin dito.
1: Oy, ano yan?
0: O, mag-suggest ka naman daw ng name ng GC.
1: Ano ba? Guys!
0: Ay, yung GC natin, di ba? GC ka, Soho. O, ano pa? Ano pa, DJ Chino? Ano? May nagpapasuggest kasi eh. Pwede yun, GC, Kasoho. GC din yun. GC yan, na, GC yan pag nagbabackstab kasi, sabi naman ni Rain. Hala, may mga ganun silang ano, ganap. Ano pa, DJ Chino?
1: Sorry. Ayun nga, GC Menjola.
0: GC Menjola. Tapos meron pa kapag daw ano, kapag daw sila ay gumagala.
1: Ano?
0: Oh, Bio GC.
1: Okay. Parang gusto yung Bio GC.
0: Tapos may hashtag pang iyan. Shout out naman dyan, ma'am. Balik ka na dito sa Hotel Andrea. Hello, Jelmar Ramos. Balita ko meron kayong event dyan ngayon, ha, sa Hotel Andrea. Kasi palagi kami, yes, palagi kami dyan sa main the Hotel Andrea. Either host or madalas singer kasi kami ni House Speaker. Shout out po kay House Speaker. Tawagan niyo po kami. Kailangan po namin ng event.
1: Oo, yun, ano, man. No? Gusto ko din kami si House Speaker.
0: Sama ka doon kasi alam mo ang mga handa nila doon. May mga masasarap na sushi, ganon. Sushi! Pag Rain pala name ko, konti lang exposure. Ha? Bakit? Hello, Rain.
1: Seryoso si...
0: Sino?
1: Aya, siya.
0: Ano?
1: Yung pangalan ng GC, Freedom of Speech daw.
0: Ah, oo nga. Eh, basta ito ba yung GC?
1: Kasi andun lahat ng judgeries, eh.
0: Ay, ganun ba? Oo, kaya Freedom of Speech. Katawa ka talaga. Ano? Hindi ko gets. Tapos sabi ni Jelmar, yes po ma'am, 220 packs ngayon. Oh.
1: Ala, pasyabog na ng Hotel Andrea.
0: Mm-mm. Ito na naman, meron na naman silang kinoment dito. GC Minjola. Ganyan yung kanina. Meron pa, DJ Chino.
2: Nasagayin ko din yan.
0: Ano?
1: GC Jane.
0: Yung kumatid ng bang-bang.
1: Oo, diba?
0: Ah, DJ Tara daw yung ano, si Rain. Okay. Siya pala yun. Si DJ Tala pala yun. Okay. Gamit niya kasi yung pangalan ni Pau Pau. Meron pa. DJ Chino. GC Bell.
1: Ano, maganda
0: yan. Ano, dami
1: funny,
0: naman.
1: Funny yung guys.
0: Okay. Kaya nga.
1: Yung mga ka-tune-in na pinag-usapan natin, oh, humingi kami ng suggestion ng pwedeng ipangalan sa mga GC.
0: May comment pa sila dito, DJ Chino.
1: Ano daw?
0: Feeling ko mahilig to sa sex bomb dancers. Oo. GC 7.
1: Hindi ko na panood yun, pero okay.
0: Ay, hindi mo. Talaga ba? Pero alam mo yun.
1: Oo. Ano?
0: Ito pa, sabi ni Ken Badger.
1: Ano
0: yun? Hello. Hello kay Sir Froylan. Ano? Sabi ni Ken Badger, G-Cinema 1. Ha? Naabutan mo pa yun?
1: Dinikit lang yung Cinema 1, ha? Ay, naabutan ko yun. Kasama niyang PBO.
0: PBO ba yun? Hindi ko rin ano eh. Ito pa. Ay, hindi. Ano? Ayoko yun. Ayoko yung isang comment kasi medyo, syempre, doon tayo sa masabi.
1: Sa live?
0: Ah, pwede naman. Ito pa. Ito, hindi ka pagpapawisan.
1: Kasi?
0: GC Live.
1: Ang funny-funny nyo, guys.
0: Sige, ulam na lang, sabi ni Ken Badger. GC Nigang. Hala! Ito pa, DJ Chino. Puro artista na. Sige. Sige. Medyo ano tayo
1: ano
0: dito. In Jesus' name.
1: Oh, ala kayo. Ala ka, DJ Luna, tumatawa. Minus point.
0: Hindi, kalbanda ko yun eh.
1: Ay, oo. Makasama natin tomorrow. Ano na, safe tayo, ha?
0: Minus points ka dyan, te. Sabi naman ni Raven.
1: Sabi sa'yo,
0: sorry.
1: Eh.
0: Sorry na.
1: Parehas kami nang sinabi ni Raven.
0: Meron pa naman, eh. Pagka-GC ng mga singers.
1: Ano?
0: Jessica Sanchez.
1: Ay, oo.
0: Ay, alam. Chino naman na. DJ Tala, hindi ko babasahin dyan. Hindi ko babasahin yan. Huwag mo nang babasahin. Okay na yon.
1: Sige, sige.
0: Ito pa. GC Zaragoza.
1: Ilaban nyo talaga, guys.
0: Talaga. O, sige pa. GC Casoho, nasabi na namin yun kanina.
1: Uy, shout out daw sa ako sa family from Victory North.
0: Ay, may GC din ba sila? Anong tawag sa GC nila? Ikaw din, DJ Gino, anong tawag sa GC ng family nyo?
1: Wala eh. Kay Chanel na pangalan yung sa pamangkin ko.
0: Pero tayong magkakaibigan, di ba? Ang pangalan ng GC natin. GC Casoho.
1: Oo, yun. Legit yun, guys. Legit yun.
0: Yes. GC Raval, sabi naman ni Rods. Actually, hindi ko kilala yun.
1: Ha? Andito sa SK.
0: Silang SK? SK talaga.
1: Hindi ko sure. Baka siya din yung Is it SK from Bulacan?
0: Yes, I think so. It's SK from Bulacan.
1: Ay, tuloy ang sahod dahil walang eleksyon eh.
0: Ano pa? Yung mga GC ninyo. Ay, bawal naman kasing basahin yung mga to.
1: Talang tayo dito, guys. Pa-demure lang atake natin, ha?
0: Pero okay talaga sa akin yung bio GC, ano? Shoutout ko sa mga...
1: Medyo pasok, oh.
0: Yes. Ito si Andrew talaga, oh. Inulit pa niya na minusan na ako ng points. Gusto mo ulitin ko pa yan? In Jesus' name, eh.
1: Yari pa talaga.
0: Ikaw talaga. Bio GC talaga ang ano.
1: Ang mabenta. Yung palong-palo.
0: Yes.
1: Andito na kanina si Andrew, biglang umalis, palipat-lipat naman.
0: Ito pa, meron pa silang comment dito. Dinagdagan nila yung ano, GC Casoho. Dinagdagan nila ang kapuso mo. Kapuso mo, GC Casoho. Ano? Yan, itong mga to. Tapos shoutout kay Itlog na Maalat. Shoutout po sa mga insignia.
1: Masarap yung mga ganyan, ha? Yung mga Itlog na Maalat na yan.
0: Oh, talaga ba?
1: Oo, ha? Lalo-lalo na yung may kamatis, siyempre. Kala mo, ha? Magandang hapon, DJ Chino and DJ Luna, sabi ni Mami Pash. Magandang hapon po.
0: Hello, magandang hapon po sa inyo. Actually, meron pa dito, pero kasi hindi siya have, hindi ko binasa.
1: Sige, yan.
0: Yung Armored Clavio. Ah, okay na yun.
1: Okay po. Next po tayo, ha?
0: Ano pa ba dito? Meron kasi akong inahanap kanina na ano, kung ano yung pwede nating pag-usapan for today.
1: Ah, sige. Pero guys, kung meron kong suggestion na gusto nyong i-topic natin, pwedeng-pwede din yun.
0: Meron siyang ano dito, si Ken Badger. GC Hotdog, mas nakakatawa to mamaya. Oo nga, hindi ko pa gets. Ano yun, GC Hotdog daw?
1: Ay, pa-shoutout daw kay Sir Carl Pimentel.
0: Hello, Carl Pimentel! Shoutout sabi ni Prince.

0: jalan.
1: Ipi-PM ka na lang daw niya. Ganun. Son of a... hindi daw kasi tender juicy yun. Cheesy hot dog daw kasi yun.
2: Okay. Mas para masabi yung tender juicy.
1: Ken, oh. Ken Badger, oh. Ay, sabi naman ni Ho Ho, Moon and Bloom. Wow, maraming salamat po. Talagang nakatutok sila sa amin, oh. Yes, we are the Moon and Bloom. My name is Luna. Tapos yung kasama ko ay si Peachy. At shoutout kay Peachy, hindi pa po tayo nagpa-practice.
2: Akala nyo ako si Bloom, no?
1: Kamukha mo daw si Peachy.
2: Ayaw naman, maganda si Peachy.
1: Sabi ni Andrew, nahuli ka na, Andrew. Oh, nasabi na namin, na-i-comment na nila yan kanina, G-C-7. Meron pa ba? Sige nga, magsabi pa nga kayo ng mga nakakatawang mga GC name. Pag wala na, edi next topic na tayo, diba? Madali lang naman kaming kausap eh. Basta habay talaga sa akin yung bio GC kanina. Shout out from Kuala Lumpur.
2: Kuala Lumpur, ano? May kadugtong yan.
1: Hindi ko alam. Basta sabi ni Nico, mukhang galing talaga siya ng Kuala Lumpur.
2: Ay, legit?
1: Yes. Magbasa nga ako ng mga comments dito. Baka merong mga ano pa.
2: Mga habi.
1: Yes. Eh, kaso wala na eh.
2: O sige, basihin ko muna. Oo, meron.
1: Ito daw. Kapag ka-GC daw ng family.
2: Uy, parang iba, no? Hindi pwede. Sabagay, pwede na lang basahin.
1: Ano? Kasi kapag ka-family lang daw kasi nila. Only fams.
2: Only fams.
1: Family lang, di ba? Exclusive lang for the family. Kayo talaga, masyado kayong
2: gets
1: ano eh.
2: Gets ni Andrew yan.
1: Sabi ni ano, Ken Badger, mas mahirap intindihin yung mga gumawa ng GC pero tatatlo lang sila.
2: Oo nga, ano?
1: Sorry, ang dami kong GC na ganyan. Yung tatatlo lang kami.
2: Para minsan na yung hindi ka mahirapan mag-send.
1: Oo nga, alam ko naman, isend mo sa isa, isend mo pa sa isa, i-GC mo na lang. Parang
2: ala, andito ano? Si Never Grow Old. Kilala ko po kayo.
1: Never Grow Old. Oo, send ka ng 2K 0946
2: ng Gcash ko. Nakapalo ako, Never Grow Old.
1: 1 plus 1 plus sin. Sabi ni Ken Badger. O ano pa, dali, naghahanap ako dito, DJ Chino, ng mga ano, mga, ay wala na.
2: Wala na ba?
1: Oo.
2: Kasi Never Grow Old, feeling ko talaga ito, hindi ito aalis sa live natin, hindi nagpapalipad.
1: Alam mo, si Never Grow Old, ano, magaan ang pakiramdam ko dyan. Feeling ko, napakagalante niya, diba?
2: Binabasa ko pala yung pangalan ni Never Grow Old, parang ang saya-saya ko niya.
1: Never Grow Old?
2: Never Grow Old!
1: Never pinili!
2: Ala, grabe ka na. Inaano ko ba?
1: Sorry.
2: Pero masakit din yung never enough talaga. Never enough!
1: Mahirap nang kantahin, masakit pa pagka sinabi yun sa iwan, no? You're never enough. Pero habi talaga to, bigla na namang nagpakita na sa akin si GCJ.
2: GCJ!
1: Ano ka? May oras pa tayo, DJ Chino, pero wala na akong ano. Mamaya siguro, let's have a question. Sabi niya dito, anong gagawin mo kapag yung taong gusto mo,
2: sige,
1: sa'yo pa talaga kinikwento yung taong gusto niya? Ay, alang, hirap nito. We're gonna answer that question later sa aming pagbabalik.
2: Natin, after ng mga
1: yes, kasi
2: break po natin, mas
1: kulang naman yung 2 minutes namin, di ba? Actually, ano na lang siya. Yes, less than 2 minutes.
2: Hindi umalis si Never Grow Old.
1: Never Grow Old, dito ka lang, okay? Meron pa daw siyang ano, meron pa daw siyang entry, si Ken Badger, pero ano? Medyo dark.
2: Pwede ba ano? Nating basahin niya?
1: Hindi pa, wala pa naman siyang kino-comment, pero hindi ko pa pwedeng basahin kasi wala pa naman. Tapos sabi naman ni Andrew, the pressure to have your life figured out by 30. Ala, another topic. So ano ba talaga yung topic natin?
2: Sige, i-screenshot muna lang yan tapos pag-usapan natin pag may time pa. Speaking of...
1: Wait lang, medyo dark nga talaga.
2: Sige, mamaya ko babasahin yan.
1: GC Robredo.
2: Ala, ayoko mag-react. DJ, shout out kay Brother Don Don, kasama namin nila Sir Carl kanina na pumasok po dyan. Ay, yun, kanina na, yung pogi. Brother Don Don, pasensya ka na, busy kami dito.
1: Mag-ready ka, Chino, dapat may opinion ka, ha?
2: Ala,
1: pinalaw ako ni Piolo Pascal. Ay, kulang siya ng letter U. Natapos na din namin yung si Jessica Sanchez. O, sino pa?
2: tapos na yun, guys.

0: No. Meron ka pa bang entry?
1: Ubus na. Alam mo naman na. Sobrang...
0: Pero talaga, sa susunod na gagawa ko ng GC at kasama yung kabanda namin, ilalagay ko nun in Jesus' name. Sorry
1: pa. Wala, mahala ka dyan talaga.
0: Hindi, mabait naman ako eh. Wala naman akong sinabing masama dun, diba? Siyempre, meron dun siya sa GC. GC namin nun eh.
1: Sige, mag-contemplate ka, DJ Luna, kasi we'll gonna pause for a very short
0: contemplate? Marami pa kaming plato!
1: Kumigyan ka.
0: Siyempre.
1: Ito okay. Na, guys. Walang aalis, ha? Dyan lang kayo. Ala!
0: Sige,
1: akala ko late, ba't ganun? O, sige na, let's go.
0: Yes, because it's already 4 o'clock, so...
2: This is Street 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is exactly 4 o'clock, and this time is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix,
3: Street 97.7. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hacks, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
6: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
7: Saan ka pa pupunta?
6: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
7: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
6: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
7: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
6: Sinabi mo pa, kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
7: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
6: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Purok 1, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: So, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
10: Apat na araw bago po kayo magbawas.
11: Pag inam ko ng rice cookie, araw-araw na, nagtatay na
10: ko. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
11: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
10: Okay ba?
11: Kung minsan pagkaga, mag-almutal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
10: Yung rice cookie?
11: Masarap.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: DJX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DJX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DJX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DJX 500.
13: Ako si Juana. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DJX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
12: DJX 500. Bibili sa mga butika. DJX 500.
14: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
15: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
16: Ito po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
17: I am 74 years old. Ito po ang aking
18: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
19: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam tatuwi, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
20: Hindi lang pinakong experience.
21: Feeling ka 55 years old lang ako dahil nawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
18: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
22: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign ko kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nilalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my my work done. Mga 2 or 3 hours lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon na ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakape ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon na ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reset tayo yung doktor. Ano yung mga dapat kong gawin, dapat kong iwasan. Kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then review ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is, nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko ng pasar, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule tinry ko din yung isang soap ng NSS, yung antibacterial, para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So, binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So, yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos, hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening ko. So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement sa kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
0: It's the Supercharger Show! Let's start the party!
1: 3, 2, are you ready?
20: And then you talk to me.

0: sweetheart. So the song called Malungay Panlasal.
1: Mali.
0: It's a song from Florida and T-Pain. Hello.
1: Yes, this song is brought to you by Disa Deco, Tested by Time, and Making Lives Better.
0: Ay, hindi ko memorize yun.
2: Buti nagkakuhaan tayo sa tingin talaga.
1: Pero eto na nga, may topic tayo kanina bago tayo ng commercial break, guys. So we're talking about...
0: Ang tanong ay...
1: Yung sitwasyon natin.
0: Yes. Ang tanong ay, ulitin ko ha, anong gagawin mo? Ito yung question ha. Anong gagawin mo kapag yung taong gusto mo, sa'yo pa talaga kinikwento yung taong gusto niya? Oh, anong gagawin mo? May mga comments sa akin dito actually kanina.
1: Sige, balikan natin.
0: Yeah, sabi ni Ken Badger, two ways for me, it's either be the good friend but hurting inside na nakikinig or be the villain. So, doon muna tayo sa may be the good friend. Yung parang nakikinig ka lang kasi syempre, hindi naman niya i-open up yan sa'yo kung hindi kayo magkaibigan eh, di ba? For example, DJ Chino, ikaw, meron kang kaibigan at the same time, gusto mo rin siya. Tapos meron siya na gusto ang isang tao.
1: Sa'yo nagkikwento.
0: Tapos sa'yo nag-open up ganun. Sabi niya, be the good friend. Makinig ka lang daw kahit it's really hurting inside.
1: Ganun din po sa akin eh. Ganun talaga gagawin ko. Makikinig lang din talaga kasi wala ka lang ibang pwedeng gawin eh.
0: Kaya nga. Another one, sabi naman, be the villain. Pero ano, I beg to disagree about being the villain kasi nga, gusto pa lang din naman yung tao. Kumbaga parang ano lang, gusto mo lang namang iparealize daw sa kanya. Ikaw maging reason na magkakaroon siya ng mga what ifs. Ganun. Hindi naman sinabi na sila na. Ang sabi lang naman ay, nagkakagusto siya dun sa tao na yun. O, oh, diba? Yun lang. Ganun lang naman kadali, sabi ni Ken Badger.
1: The reason why nag-open up siya, sa nagkikwento siya sa'yo, kasi komportable siyang magkwento sa'yo. Ibig sabihin, malapit din yung loob niya sa'yo.
0: Malay mo, diba? Kinikwento niya lang yun. May gusto siyang
1: iba. Pinagsiselos ka pala,
0: yes! Hello! Ganun pala yun.
1: Ganda mo eh.
0: May comment din dito, sabi, makikinig, malamang, alam nga naman, ikwento ko rin sa kanya na gusto ko siya, matik reject action na yan. Ganun sila kakuna, no? Medyo...
1: Ka-advance mag-isip?
0: Ka-advance siya medyo negative mag-isip about it.
1: Well, that actually makes sense sometimes kapag umamin yung kaibigan mo talaga siya. Di ba napag-usapan na din natin to? Na magiging awkward yung sitwasyon. Oh.
0: Mm-hmm. Yun na nga.
1: Na-try ko na yan, guys.
0: Pero ang sabi nga din dito, pero what if ikaw yung tinutukoy niya?
1: Plot twist!
0: Ay, yun yung medyo ano.
1: Parang nagpapasharing lang pala siya, no? Para umamin ka niya.
0: At ang sagot nila dito, never assume unless stated. Ay, alam, may mga ganun-ganun silang mga
1: that's
0: atake.
1: That's actually true. I agree. Kasi nga tawag dito, kapag nag-assume ka, guys, more chances na masasaktan ka talaga. Oh.
0: Ikaw, DJ Chino, na-try mo na bang mag-assume?
1: Oo, oh, assumingero ako.
0: Ina-assume mo na ikaw yung gusto. Ganun.
1: Oh, minsan ganda-gandahan din ako eh. Yung ina-expect ko na kaagad na, alam mo yun, na gusto nila ako kasi maganda ako yung mga ganun.
0: Maganda ka naman. Maganda! Pati tuloy ako, medyo nalito dun. Dito pa sabi yun, ang gagawin daw niya ay isiship. Mag-pretend na lang supportive pero deep inside na sasaktan na pala.
1: Isi-shift niya yung usapan.
0: Hindi, isi-shift niya yung kaibigan niya o yung gusto niya dun sa taong gusto din niya. Ay, ang sweet naman. O nga, ganyan-ganyan.
1: Masokista ka.
0: Spell.
1: Basta, yun na yun. Kaya nyo na yan.
0: At ito pa, sabi, yun lang talaga ang paraan eh, para mapangiti mo si crush. Tapos, ang tanga rin natin, sasabay pa tayo, kunwari kinikilig ka kasi siniship natin sila, pero nasasaktan na pala.
1: Oo, yung sasabihin mo, ala, bagay kayo, pero alam yun, parang kinukurot na yung puso mo, parang dinuduro. Sakit
0: lang. Yung supportive ka para sa love life niya, pero sa totoo lang, gusto mo namang i-support sana yung sarili mo para kayo naman ang magkaroon ng love life, di ba?
1: Minsan nangyayari yan, yung sobrang pagiging supportive mo as a friend or as a family member, meron yung sinasakripisyo mo yung sarili mong happiness. So, I can relate to that. Lahat na lang. Nire-relate yung sarili.
0: Malay mo naman talaga, di ba? Naranasan mo na yung mga yun. Kaya, you know, you learn from your experiences naman.
2: That's the most important thing.
0: Are you sure you really learned? Parang paulit-ulit na lang din kasi minsan.
2: Parang kulang pa kasi yung learnings.
0: Kailangan mo pa talaga ng more learnings, diba?
2: Nakainis. May shoutout din pala yung mga listeners po natin from El Torogi and GNB Roof Steel Builders. Na yung pagmali yung mga sweethearts. O, go laban
0: mo yan. DJ Gino, meron tayong comment.
2: Ala. Ang ina pa sa akin, guys, na Chinese character.
0: Ka. Di ba Chinese ka?
2: Wala. Ay, hindi ko naman pinactice yung Chinese culture. Hindi ko din inaral. So wala nga. Yun nga yung isang pinagsisisihan ko na bakit, dati kasi nung bata ko, tinuturoan ako ni nanay kung paano magsalita yun nga, Cantonese. Kaso, hindi. Parang sabi, hindi ko nang kailangan sa Pilipinas. No. Pero nung medyo tumagal na, lalong-lalo na nung nagtrabaho sa Maynila, dingin, ang laki pala ng bahay kapag bilingual speaker.
0: Sayang, ano? Hindi sana sinulit mo na.
2: Pinagkakitaan ko din sana yung di ba?
0: True, di ba?
2: Kaya guys, kung meron kayong opportunity to learn, i-grab nyo na. Kahit feeling nyo hindi nyo pa kailangan, soon darating din yun.
0: Malay ninyo, yun palang gustong ituro sa inyo ay magagamit ninyo. Mapagkakakitaan nyo pa. Ang sasabihin nyo, di ba? Ganun talaga, ganun tayo eh. Sabi pa ni Boss G, na i-comment mo na yan sa akin, di mo na ako maladali dyan ngayon.
2: Ay! May papabati yan,
0: hindi,
2: no?
0: Hindi, shout out from Bilibid daw. Oo.
2: Saan yung makasama tayo?
0: Kala mo ah.
2: Ay, Boss G, sige, dapat kausap.
0: Enjoyin mo dyan.
2: Dapat kausap niya ito si Saint Peter Funeral Home.
0: Oo, na-miss kita, madam. Wow! Talaga ba? May mga ganun pa silang mga ganap.
2: Hindi ako naniniwala. Magpaparose muna yan.
0: Oh! And Gilderville. Hi po, shout out kay JC at kay Paing. Hello, shout out!
2: Hello po! Magandang hapon!
0: Ano pa ni JC na meron ba?
2: Wala na, hindi sila nagsisi-comment dito. Sino na lang ba yung natin?
0: Yung tanong na, sa tanong natin kanina, may tanong din.
2: Oh, anong
0: tanong? Ano kaya ang thought of process na yung taong nag-assume na gusto rin siya?
2: Parang mahirap yun.
0: Hindi ko rin alam eh, kasi hindi naman tayo assumer. Sabi nga nila, di ba, never assume unless stated. Hanggat hindi niya sinasabi. Hindi, actually sa akin, kapag sinabi niya na ganito, na ganyan, ang hirap kasi, din kasi sa akin, hindi ako basta-basta naniniwala. Kahit sa mga compliments, ganun, yung parang ang galing mo naman, ganito, ganyan. Ay, thank you, ganun na lang ako. Hindi ko alam paano ako magre-react, ganyan. Kasi nga, mahirap kasing patunayan sa salita lang. Dapat, words and actions go hand in hand, ganun. Pag sinabihan mo kami ng magaling, dapat may tip.
2: Ay, yun ba?
0: Ma'am Jopot is, ano, paano makikita yung live ng kasama mo, sabi ni Boss G. Punta ka sa, account ni DJ Chino. DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Sabi naman ni Manjo Pot, paano kung nakilala mo ang taong mahal mo sa maling panahon at pagkakataon, handa ka bang ipaglaban siya?
2: Una pa lang, mali na eh.
0: Maling panahon, mali pa yung pagkakataon. So, kailan pa magiging tama ang mali? Ang alam ko lang, nagiging tama lang ang mali kapag bonus.
2: Ay, oo. Hoy, andito na si Boss G, lumipat na.
0: Oh, diba sabi ko sa'yo eh.
2: Hindi mo mapipig
0: pa. John Dark is watching at nag-comment siya. Question on utang na loob culture. Hanggang kailan ba dapat magbayad? Sa utang na loob. Ito ang masasabi ko sa utang na loob, once na siningil ka na niya dyan sa utang na loob na yan, or once na sinabi niya sa'yo na meron kang utang na loob sa kanya, bayad ka na dun.
2: At saka dapat, alam mo yun, yung utang na loob na yan, yung matinulong mga binigay sa'yo, dati hindi sinusumbat yan.
0: Kaya
2: in the first
0: ano
2: place.
0: Dapat
2: pero tama yung sabi mo, DJ Luna, na once na binanggit na or ano yun, siningil ka sa utang na loob, yun na, ending
0: bayad
2: natin.
0: Bayad ka na dun. Oo. Ibig sabihin, ginawa niya lang yung favor na yun para meron lang siyang maisumbat sa'yo, ganun. In Ilocano, pagka may ginawa kang something sa isang tao, magandang bagay sa isang tao, ganun, han mo nga iboy-boy-boy, parang ganyan.
2: Pangit talaga yung ganun, yung pagkakalat mo na kaya natuto si Chino tsaka si Berry kasi
1: utang na loob nila sa akin. Ako yung naghubog sa kanila mag-host. May mga ganun kaming narinig. Sa totoo po, hindi naman nangyari yung ganun.
0: Kaya nga, di ba? Tsaka, bakit mo kasi isusumbat dun sa tao yung maitulong mo? Kung talagang willing ka na tulungan sila in the first place, after that, hindi mo na dapat yun... Hindi mo na dapat hahanapin yung utang na loob na yun.
1: Hindi kung ka baga, nagtitake ng credit, ganun.
0: Yes. And hindi eh. Minsan kasi may mga tao talagang credit grabber. Na for example, yung tao na sinabi nila na tinuruan or tinulungan nila from this moment, ganun, kapag ka umangat, tapos sila yung medyo alam mo na, eh sasabihin nila, hindi naman natutuyan sa akin. Ay, hindi naman, ano, hindi naman makakarating dyan kung hindi dahil sa akin. Wrong, diba? Nasa tao pa rin naman yun. Kahit naman tulungan at tulungan mo yung isang tao kung hindi siya gumagawa ng paraan para sa sarili niya, wala namang mararating yan eh. So, ibig sabihin, maybe you're just a stepping stone, ganon. Kaya hindi mo dapat ipagmalaki na tinulungan mo sila.
1: Nakalimutan ko.
2: Hello, DJ Chini, sabi ni Matcha Lover. Hello. Alam mo tong OJT natin na to, may kawig siya dun sa kabilang istasyon. Ito.
0: Ay, ganun ba?
2: Kasi realize ko na, ito, tong guy.
0: Sinong kawig niya?
2: Basta, kilala mo yun. Galing din dito yun dati.
0: Sige. Hindi ko nababanggitin. No, diba? Ara, hello, Ara. Miss you, teacher. Sabi niya dito. Oh, hi, Ara.
1: Ay, naalala ko na. Ay, kagaya nga ng lagi kong sinasabi na dapat lagi kang maging masaya sa mga nararating ng mga kaibigan o mga kakilala mo na maganda. Let's say, sumaksa sila very light sa buhay. Na maging proud ka. Hindi. It is, dahil sa akin yan. Kasi, ganito lang. Kaya sinabi niya na hindi niya mararating yung ganyan kung hindi dahil sa akin. Bida-bida ka naman na masyado.
0: Parang ano, sabihin nila na hindi naman magiging DJ yan si DJ Luna kung hindi dahil sa akin yung mga ganyan. Uh-oh. Hello, it's not true. Ganon. Naging DJ ako kasi ginusto ko.
1: Yes.
0: At sabi ni Burok Queen, totoo daw lahat ng mga sinasabi natin. Ano ba?
1: Maraming salamat. Kabatak Vlog, good afternoon.
0: Ay, mga vloggers natin dito. Alas na Felix, hello and shout out also to B1F not Marcos. Shout out kay Jacqueline Domingo. Hello, Jacqueline Domingo.
1: Yes, hello, Jackie.
0: Oh, another question. Ang dami yung questions ngayon, ano? Question, obligasyon ba o responsibilidad ng anak ang magulang?
1: Medyo tricky, ah. Depende, eh.
0: Oo. Pero according to our own opinion, hindi naman ibig sabihin na itong opinion namin na ito na yung tama, ganun. For me, maligtad yan. Obligasyon ng magulang ang anak. Ngayon, kung gustong tumulong ng anak sa magulang, that is the choice of the anak. Ganun, diba? It's just like that. Para kasing sinasabi nila na ano, yung culture kasi natin dito, diba? Mag-anak ka. Para naman pagka tumanda ka, may mag-aalaga sa'yo.
1: At saka, hindi dapat sinusumbat na ako yung nagpalaki sa'yo. Diba sa mga teleserye, yung ginarga kita ng 9 na buwan sa aking sinapupunan, may ganun-ganun pa
0: sa'yo. Ang mahal-mahal ng diaper mo at ng galas mo, tapos ganyan lang ang gagawin mo sa akin. Ganti lang ang hihingin ko. Ganyan.
1: Pero siguro, hindi obligasyon yung tawag dun. Siguro, ano ba yung tamang term?
0: Parang respeto na lang din.
1: Oo.
0: Kasi syempre, diba, bilang anak din naman, hindi naman natin masasabing obligasyon mo, yung magulang mo. Ngayon, kumbaga parang pagtanaw mo na lang yun sa kanila. Yung parang love mo, it's your way of ano, giving back the love na binigay nila para sa'yo. At syempre, yung pagmamahal mo rin para sa mga magulang mo. Ang ano natin, ang seryoso.
1: Kaya nga nanghihina na.
0: Sabi pa ni Manjo Pot.
1: Ano sabi?
0: Ano to? Kung kailangan mong pumili, pamilya o pag-ibig, ang pamilya ay isa lang, pero ang pag-ibig, pwede mong mahanap sa iba't ibang pagkakataon. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang nag-iisang pamilyang nagmahal sa iyo na sa taong minsan ka lang pinagpilian. Ha? Pero paano?
1: Paano yung pinanggagalingan to?
0: Oo nga. Ano to? Meron ka bang ano? Meron ka bang
1: pinagdadaanan?
0: It's just like you're torn between your family and your lover.
1: Pero sana magumaan yung loob mo.
0: Ben. Yes, it's according to the situation naman, di ba? Hindi naman ibig sabihin na pamilya mo sila, eh sila yung pipiliin mo, at dahil lover mo lang siya, eh siya na lang yung pipiliin mo, or hindi mo siya pipiliin.
1: Nakadepende din talaga.
0: Depende talaga yung sitwasyon.
1: Pero pwede mo lang silang piliin kasi na parehas, ba't kailangan mo pang mamili?
0: Kaya nga, bakit ba? Ba't kailangan pang mamili? Maliban na lang talaga kung ano, kangari.
1: Nagkukontra sila.
0: Oo, kaya sabihin nung magulang mo na, o sabihin nung sa pamilya na, ano, 1 million pesos, layuan mo lang ang anak ko. ganun, ano. Tapos, joke lang pala. Sabi naman ni John Dark, siya yung nagtanong kanina, obligasyon, ganun.
1: Okay.
0: Pero paano kung uobligahin ka po kahit hindi ka pa nakabuo ng sarili mong buhay? Yun ang mahirap. Oh. Ano, pagka inobliga ka mismo ng parang parents mo to
1: payback?
0: Yes, ganun. Actually, kapag inobliga ka, hindi mo rin naman talaga, ulitin ko, hindi mo responsibilidad ang pamilya mo. Kasi you have to build your own muna eh. Hindi ka naman din makakatulong kung walang-wala ka. Parang ganun yun.
1: Yes. Sabi ng tiyahin ko, tulungan muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba.
0: Oo, kasi hindi mo sila matutulungan kapag hindi mo natulungan yung sarili mo. Oh, ganun yun. Parang mahalin mo muna sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao kasi hindi mo sila mamahal ng buong-buo kapag hindi mo minamahal yung sarili mo. Parang
1: exactly.
0: Ganun lang yan. Pero ang tanong nga doon, paano pagka uobligahin ka nga daw, sabi niya?
1: Kung ako siguro...
0: Kahit pigain niyo ako, wala kayong makukuha!
1: Mag-focus ako sa sarili ko muna. Parang siguro kailangan mo muna ng space. Oo. Space for... para mag-grow ka. Tapos, kapag meron ka ng kakayanan para tulungan sila, edi, kung kaya mo, di go. Ganun.
0: Yun kasi yung mahirap, di ba? Lalo sa panahon ngayon, DJ Chino. Mm. Yung tinatawag nila na, ano, na breadwinner syndrome.
1: Mm-mm.
0: Parang ganyan na, yung breadwinner, oo, kumikita siya. Kumbaga, siya yung may kinikita na pinakamalaki. Pero ang mahirap lang kasi kapag sa kanya nakaasa ang lahat, ultimo itong breadwinner, kahit trabaho ng trabaho ng trabaho, hindi siya aangat sa buhay. Ganun.
1: Oo, tapos napaka-exhausting ng pakiramdam.
0: Yeah. So always think of yourself. Ganon. Think of yourself and then before you think of other people. Sabi ka natin, ulitin na naman namin na hindi mo matutulungan ng ibang tao kung hindi mo matulungan mismo yung sarili mo. O sabi niya dito, yung kakaumpisa mo pa lang first job, di ka pa kakaumpisa mo pa lang binibilang na nila.
1: Oo, yung parang nagbibilang na sila ng sisiw, hindi pa napipisa yung itlog.
0: Ay, mahirap yun ano. Well, for me, mahirap nga talaga yun. Kasi, paano mo isusurvive yun kung...
1: Kaya nga sabi ko, di ba lumayo ka. Lumayo ka muna. Kailan mo ng space.
0: Ginawa mo yun, no?
1: Ginawa ko. Sa Maynila ako mag-isa't
0: Ginawa ni DJ Chino yun. Kaya alam niya kung anong sinasabi niya.
1: Nakatulong naman ako, which is di ko sinusumbat sa kanila. Nakatulong naman ako sa pamilya ko kahit papaano.
0: Well, which is good. Di ba? Pagka natulungan mo sila, parang yung kanina, yung sa may utang na loob, ganyan-ganyan, huwag mong isusumbat dun sa pamilya mo na natulungan mo sila. Ganon. Sige, ikaw muna.
1: Good afternoon, sabi dito ni Kuya Jupiter.
0: Hello, Kuya Jupiter.
1: Oh, go.
0: Yes. Joseph Kyle Lopez, ang sabi niya, grabe ramdam na El Nino. Sobrang lakas ng ulan, pero yung hangin mainit at masingaw kahit maulan. Nga, tsaka ang init ngayon. Nararamdaman mo ba sobrang init ngayon, DJ Chino?
1: Oo, sobrang
0: mainit. Dito kahit naka-aircon tayo ngayon. Oo nga. Alam mo, masok ako para makapag-aircon, tapos ang init din pala. Okay, so done na tayo sa mga comments ko dito. Sige, mag-comment pa kayo pagka meron pa dyan, DJ Chino.
1: Ubus na din yung mga comment dito. Parang papaalam na ba tayo sa ating live sa Facebook?
0: I think so, kasi nag-thank you na rin si John Dark. If you have any questions, we'll be live naman. Maybe tomorrow we can go live, pero hindi kami naka-on-air. Pwede namin gawin yun, mag-live kami sa San Agustin. Marami akong load. maraming salamat once again, sweetheart. Here's your kapag-arong little jockey on air, DJ Luna.
1: And here's your chinitong DJ Chino, mga sweethearts. Pag-ingat po kayo. Bye-bye. Oras po natin, it's already 4:41. Ay, namali pa. 4:31, excited. Enjoy the rest of your day po. Bye-bye.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: Sweet 97.7.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elite skin type, meso RF or meso lipo. And ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
5: They offer frozen meat.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guardsy Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always genius. Guardsy Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
9: GTX 500, bibili sa mga butika.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Nesalud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life

0: responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif Skin Type, Meso RF, or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Po si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.

0: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novellino, pour out what's special with Novellino, my wine and only.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukatay. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya... tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: The Super Charger.

0: Sweet 97.7.
1: DTX 500. 나기 금방 구두. 안 나기나 이히. 도이신 또 많은 또의 비리스. 막 DTX 500 가. 마이 암파라야 엑스트라. 나서 가나서 샤런티. 나나 가가 뚫은 사빵 빠빠빠빠. 는 블러드 슈가 레벨. 이 와사람 또의 비리스. 막 DTX 500. 비비리스 뭔가 부디. DTX 500.
2: 아고 세리나토. 나다이아그로 사고 나 마이 다이아비티스. 마타아스 앙 아킹 블러드 슈가. 앗 루마보 앙 아킹 파닝잉. 신우부칸 코 앙 DTX 500. 우말릭 사 노르말 앙 아킹 블러드 슈가. 앗 루미나우 나 린 앙 아킹 파닝잉. 에펙티보 탈라가 앙 DTX
1: 500.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swabe yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
7: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
8: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
9: Taga-aginasan, sa Purubis Quirino po. Dok,
8: ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
9: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa, ano?
8: Magdami.
9: Oo.
8: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
9: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
8: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
9: Hindi pa, nung yun ang gamit po.
8: So anong ginawa mo?
9: Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil right of lembuin.
8: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
9: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
8: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
9: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
8: So yun po, mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
9: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din nyo yung ginhawa sa katawan.
8: So yun po, mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayunic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Maraming salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
10: Yeah!

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: Pasanang Diabetes, Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Check!

0: responsibly. Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito po ang aking kwento.
5: Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Determinate na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang ako natulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun nga, nagtuloy-tuloy po ako. So na-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadama ako. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang may nakontinue kong sinitake yung MX3, ang gandang efekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maugo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening So, yun po, ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romark at ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Apo.
3: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw.
4: Tama.
3: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
7: DGX 500, mabibili sa mga butika.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
10: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
11: Wow!
12: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swab yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalula.
13: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang Disadeco.
13: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid,
0: a death benefits ng members.
11: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
15: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
16: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
20: Healthy family.
21: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
20: R-I-S-E
21: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
20: Nationwide.
22: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
23: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
21: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang araw-araw na
22: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
22: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
22: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
22: patotoo,
1: karanasan,
22: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
22: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
22: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Bonifacio Marcid, dito sa San Mariano, sa Isabela. Wala bang rice coffee sa amin.
0: Bonifacio, tatay Bonifacio ng Isabela. Tama po?
1: Sa Mariano. Opo.
0: Mariano, Isabela, tama?
1: Hindi, San Mariano.
0: Ah, San Mariano, oo. Isabela. Okay po. Wala ba po dyan, tatay, ng ating rice coffee?
1: Wala ko po.
0: Okay po. Ilang taon na po si tatay Bonifacio?
1: 77.
0: Paano nyo po nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Ay, lagi akong maririnig sa mga tumatawag sa inyo eh.
0: Ah, nakikinig po kayo? Opo.
1: Ang ganda pala, ang daming kwan yan. Bumili sana ako dito sa, wala pa, sa Kawayan, sabi mo noon.
0: Opo, sa ano po, sa Kawayan ang meron, Alicia, Kabanatuan, Kabagan, Kawayan City, Cordon, Etchage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Yan po yung mga meron ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit dyan, tatay?
1: Sa San Mariano, sa Barangay Katagin. Malapit kami sa bayan.
0: Bayan ng Isabela mismo?
1: Oo, plano ko nga. Bimili ako ng 5 na karton agad, kung 5 na box kung meron dito.
0: Opo. Sa Ramon po kayo malapit?
1: Hindi, sa dito sa Kawayan, papunta dito sa San Mariano.
0: Kawayan?
1: Isabela, ito. Sa Isabela, ito. Okay. Kawayan, tapos Reyna Mercedes, Naguilian, saka Johnson, San Mariano. Gusto sa San Mariano.
0: So, malapit po kayo, tatay, sa Kawayan?
1: Oo, malapit lang.
0: Malapit
1: pero,
0: lang?
1: Pero 90 pesos. 90 pesos ang pasahe sa hanggang Kawayan.
0: 90 pesos pa. Medyo malaki-laki pa rin. Sayang naman.
1: Oo, malayo eh.
0: Sige po, tatay. Ganito po, tatay Bonifacio. Para masolve po natin yung problema po ninyo. Sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Yung San Mariano, Isabela. Kung namalagyan dyan. Pero ang alam ko po kasi, halos lahat na po ng mga butika dyan po sa inyo ay meron po. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa San Mariano?
1: Oo, pero sinubukan ko yung isa. Subukan ko pagda sa suki ko sa Ivan Pharmacy.
0: Okay po. Basta po tatay, try po ninyo na dyan po sa mga butika dyan sa inyo, itanong-tanong nyo po yung ating rice coffee. Kung sakali po na wala talaga, nalibot nyo na po yung mga butika dyan sa inyo at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang ng ating po namang rice coffee.
1: Sige, maraming salamat, Kuya Boy.
0: Yes po, maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mag-iingat po
1: kasi,
0: kayo.
1: Ang dami akong maririg kasi na pagkaganda. Sabi ko, puro Bisaya ata yung tumatawag sa iyo.
0: Actually po, tatay, halos po lahat ng meron tayong Mindanao kasi napapakinggan po tayo sa Mindanao, sa Visayas, and Luzon. Buong Pilipinas po ito. So, napapakinggan po tayo kasi sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. Kaya marami po ang umiinom na rin ng ating rice coffee, nagtitestimonya at patunay po ng kagalingan ng ating po namang produkto.
1: Sige, Kuya Boy, at pag may nabilihan ako, itawag ko sa iyo.
0: Yes.
1: Alam ko naman na maganda ito.
0: Opo. Balitaan niyo po para, ako, tatay. Opo.
1: Para yung mga kapit-bahay ko naman, sasabihin ko sa kanila.
0: Tama po yun, tama po yun, tatay. At para kahit po papano, eh makatulong din po tayo. Kayo po mismo, tatay, uminom na rin. Dapat po tuloy-tuloy kasi po nakukuha po natin yung kagalingan po ng ating rice coffee kung ito po tuloy-tuloy po nating iniinom. Basta po araw-araw nating iniinom po yung ating rice coffee. At doon po natin nakukuha yung kagalingan na yun. Na hinahanap po natin na tulong sa ating po namang rice coffee kung ito po tuloy-tuloy po nating iniinom, tatay.
1: Ay, ayabo at pag nakabili ako, eh sasabihin ko yung meron nang pala dito sa San Mariano ka.
0: Yes, opo. Tapos balitaan niyo po ako, tatay. Kayo na po yung magbalita sa akin kung meron po diyan o wala. Kahit po meron, tawagan niyo po ako, tatay.
1: Kung pag nabili na ako, sasabihin ko meron na kami nabili ka.
0: Yes, opo. Kahit po meron at na kayong nabili, tawagan niyo po pa rin po ako. Para po ma-sure natin o kaya masabihan din natin yung ating ibang mga kababayan kung saan kayo nakabili po nito. Okay po?
1: Okay. At itawag ko sa iyo agad kung ano ang efekto sa akin kung
0: yes.
1: Okay.
0: Opo. Basta po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po nito dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw or mahigit pa, mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee para tuloy-tuloy po na maibsan yung mga iniinda po nating karamdaman. Kung wala naman, maprotektahan yung ating po namang katawan at yung ating kalusugan laban po sa iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira sa ating po namang katawan.
1: Oy, oh, Kuya Boy!
0: Po!
1: Pwede dito sa asawa ko eh kasi hindi makatayo.
0: Tatay, halos po lahat. Pwedeng-pwede po, tatay.
1: Yung pagbabawas niya.
0: Opo.
1: Apat na araw bago magbawas.
0: Opo. Kailangan niya po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong nito sa kanya po, tatay.
1: Sige, Kuya Boy. Tawag ko siya ulit pag nakabili na ako, ha?
0: Yes po, tatay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Thank you rin sa iyo.
0: Sige. Salamat po sa inyo. Balitaan niyo po ako, tatay. Aasahan ko po yung tawag po ninyo.
1: Bili ako ng guwan. Balita ako sa iyo kung nagbaguhan ng business ko.
0: Tama po. Maraming salamat po. Thank you very much po, tatay. God bless po.
1: God bless you. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating namang numero, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello, Boy.
0: Yes po, sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Ako po si Shelly, dito po sa Kawayan po.
0: Ano pong pangalan?
1: Arceli po, Arceli.
0: Arceli, okay. Nang taga saan po?
1: Dito po sa Kawayan po, nung tumawag ako sa iyo.
0: Kawayan Isabela.
1: Opo, kuya.
0: Okay, Kawayan Isabela. Ilang taon na si Arceli?
1: 72 na po, kuya.
0: 72? Ah, okay po. Hindi po halata sa boses po ninyo. Nanay, Arceli, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, kuya. May 15 na kahon na po.
0: 15 boxes na. Saan po kayo nabili? Diyan sa Kawayan?
1: Doon po sa Abes, kuya.
0: Sa Abes, okay po. Kumusta naman yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, nanay?
1: Mabuti naman po, pero ilang araw na hindi na ako nakainom kasi wala naman akong magpapadala sana ako. Ah, kaya ako na lang pupunta sa Kawayan bukas.
0: Ah, okay. Wala kayong nabibili ngayon kasi wala kayong mautusan.
1: Opo, kuya. Baka bukas pupunta ako sa Kawayan.
0: Ah, okay po, nanay. Nanay, ituloy-tuloy niyo po. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee? Ano-ano po yun?
1: Coffee. Palagi akong umiihi, nagbabawas, matulog, masarap na kumain.
0: So,
1: tapos yung masakit sa balakang ko, nawala na.
0: Sakit sa balakang, nawala. Opo, tapos?
1: Tapos, yun lang problema ko, kuya, yung mata ko.
0: Okay. Hindi pa rin. Kumbaga, nasa proseso pa lang po kasi yan, nanay. Kasi po, ang sabi sa inyo ng doktor ay operahan. Tama?
1: Opo, kuya. Opo, pero wala pa naman
0: ako. Oh, okay.
1: Pero, pag nag-inom ako ng rice coffee, kuya, inaaluin yung
0: alin?
1: Yung, di ba, pag mainit yung kape.
0: Mm-hmm.
1: Mainit na kape yung tubig niya na amoy ko.
0: Uh-oh.
1: Tapos naano ko sa mata ko.
0: Oo, dapat lang. Pinapausok po ninyo, tama? Opo. Tapos?
1: Pinausokan ko po yung mata ko pag nakapaas ko na ano. Nakailagay ko na sa baso yung kape.
0: Tama.
1: Pinausokan ko yung mata ko. Yeah.
0: Very good. At sana po ay tuloy-tuloy na ganun yung pag... tawag dito, proseso, pausukan nyo po, kada timpla po ninyo, pausukan nyo yung mata po ninyo, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee para makatulong po yun, makakatulong po yun ng napakalaki sa inyo. Okay po?
1: Sabi na yung mga anak ko, ba't dyan lang ginagawa? Binibili niyang ako, ito yung nakagamot sa balakang ko, sabi ko, kuya.
0: Oo, tama yun. Sila, pwede rin po ninyo, nanay. Nanay, pwede rin po ninyo silang painumin ng ating rice coffee yung mga anak po ninyo. Pwede po yun.
1: Kuya, yung anak ko doon sa isang bahay, sabi niya, ina, masarap pala yung kape mo, sabi niya. Simplahan mo ako, sabi niya sa akin.
0: Humihingi na rin. Very good.
1: Humihingi na lang.
0: Oo, pwede yun. Masarap daw. Masarap daw, tama po yan. Yes, opo. Dapat talaga lahat po ng miyembro ng pamilya po ninyo ay painumin niyo po ng ating rice coffee. Makakatulong po talaga ng napakalaki sa inyo.
1: Kaya sinabi niya, kuya, inang bakit bumili ba kayo ng kape niya? Hindi pa nga, wala namang pupunta sa Kawayan, magpapabili sana ako. Sabi ko, inang sabihin mo lang pag magkabili, kabigyan mo ako.
0: Dapat lang po. Sino-sino pa yung mga nakwentuhan niyo po ng ating rice coffee?
1: Marami sila dito, kuya, pero hindi naman sila maniniwala.
0: Hindi sila naniniwala. Sabihin niyo, huwag kayong lalapit sa akin pag nagkasakit na kayo, ha? Tamat. Opo. Sige po. Nanay, maraming nakikinig sa atin ngayon. Marami pong tayong tagapakinig sa buong Pilipinas ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, Nanay.
1: Sabi ko sa kanila, ay, bumili din kayo ng rice coffee kasi maganda ito. Sabi ni Kuya Bo, maraming gamot na binibigyan doon sa pinato. Sabi ko sa kanila, Kuya, magkano ba ito? 80 lang. Pagdumpin mo sa others, yung pambayad mo, 350 na lang yun. Yung dalawa, sabi ko. Ay, naku, mahal pa lang. Sabi nila, di ba, ay mahal. Nakatagamot naman, sabi ko naman, Kuya.
0: Magkano po? Magkano po, Nanay?
1: Di ba 180, Kuya, yung
0: 180. Isa? 180, opo, yung isa, 180, oh, opo.
1: Dalawa yung kinuha ko. Mm-mm. Sabi na, abis na, magbigay ka na lang ni 350. Hindi siya pa yung 10.
0: Okay. Basta Nanay, ha, ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Opo, Kuya.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay.
1: Kuya, palagi akong nakinig dito sa radio.
0: Salamat. Salamat po, Nanay. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pagkikinig po ninyo. At sana po ay tuloy-tuloy. Tapos, may makwentuhan kayo nito ng ating rice coffee. Lahat ng mga kakilala po ninyo, kwentuhan po ninyo tungkol po naman sa ating rice coffee para makatulong po tayo sa iba.
1: Opo, Kuya.
0: Okay po.
1: Bye, Kuya.
0: Bye-bye. Nanay, thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. God bless po. Salamat.
1: Salamat, Kuya. Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

0: Muli, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po naman sa ating palanudunan. Itawag na ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa amin. Tayo po'y napapakinggan, mga kaibigan, sa iba't ibang impilan ng radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa G-Radio. Maraming salamat po sa inyo. Diyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino, Lucena. Papakinggan din tayo dyan, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Divina Valencia po, Camilagan City.
0: Ano po pangalan?
1: Divina Valencia.
0: Divina, okay. Nanay Divina ng Ilagan City, Isabela.
1: Yes. Actually, okay. Pangalawang beses na po ako na
0: nakatawag.
1: Kayo.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, Nanay Divina?
1: 58 po.
0: Ilan po?
1: 58.
0: 58. Okay po.
1: Yes po.
0: Ah, kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Nanay?
1: Yes po, kaso wala naman na po available dito sa Farmacia Ilagan. Yung binibigyan ko, nawala na po mga ilang buwan na.
0: Ilagan, Isabela.
1: Ilagan City po. So, ang tanong ko ngayon, kung saan po ako pwede makakabili? Kasi wala nga po dito sa ano eh.
0: Diyan po sa Ilagan City po, Nanay, ito po yung mga butika na pwede po ninyo okay. Mabilhan ng ating rice coffee dyan sa Ilagan City. XL AQ Pharmacy. Baka hindi nyo pa po napupuntahan. WTC, Doctor's Drug Store. 4J's Pharmacy. R&M Pharmacy. Farmacia Aves. RS Drug Store. And Farmacia Iligan.
1: Wala na. Dito kasi nasa sentro po kami mismo. So, Farmacia matagal na po wala sila.
0: Saan po?
1: Sentro. Dito mismo sa sentro, Ilagan. Kasi dito malaki kasi ito. Yung sinasabi niyo, nasa Baligatan yan. Wala dito sa sentro.
0: Oh.
1: Sakay ka pa lang isang jeepney.
0: Opo.
1: So, dito dati ako bumibili sa sentro mismo. Pero
0: opo.
1: Wala naman na sila, Farmacia. Bakit po wala na?
0: Ano po yung wala na?
1: Yung rice coffee po. Na
0: saan pong
1: dito
0: butika?
1: Sa Farmacia.
0: Saan pong?
1: Farmacia.
0: Farmacia ano
1: Farmacia.
0: Po?
1: Farmacia butika. Farmacia lang nakalagay. Basta Farmacia Ilagan.
0: Farmacia Ilagan. Naubusan yes. Na po dyan. Kaya nga po, ito okay. Po yung iba, Nanay, na pwede po ninyong puntahan dyan sa Ilagan City para makabili po kayo, makakuha kayo ng ating rice coffee. Kasi baka po dun po sa ibang mga butika, meron pa. Baka dyan lang po sa inyo sa yung pong isa pong butika na binibilhan po ninyo, baka po yun yung wala na. Baka naubusan na dahil maraming bumibili po dyan siguro sa butikang yan. So baka po dun sa ibang mga butika, meron pa po. Kagaya po ng XL AQ Pharmacy, WTC Doctor's Drug Store, 4J's Pharmacy, R&M Pharmacy, Farmacia Aves, RS Drug Store, Farmacia Ilagan. So baka po, lahat po kasi ito sa Ilagan City, Isabela. So kailangan niyo po na baka po yung iba ng mga lugar, ng mga butika, meron pa po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir. Baka naman pwede, sir, kasi syempre sa dami ng motifs na yan. Baka naman, sir, pwede pag-forward nilang lahat dito sa number na to, yung mga pangalan ng mga drugs na...
0: Yes po, Nanay. Okay. Ganito po. Ang bottom line, Nanay, halos po lahat ng mga butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee. Ganun na lang po. If ever po na hindi po namin ito ma-send sa inyo, pero gagawin po namin ma-send po ito sa inyong listahan. Pero, Nanay, ang bottom line, hindi lang po isang butika yung puntahan natin. Pwede tayong lumipat sa ibang mga butika para po
1: ginagawa
0: malaman.
1: Ginagawa ko naman yan, sir.
0: Opo.
1: Ginagawa ko yan. Pero
0: lahat
1: wala
0: po ba?
1: Sila. Ikutin ko na lang, sir. Pero actually, nakaikot na ako ng ilang butika. Pero wala.
0: Wala talaga. Sige po. Ganito po, Nanay. Sasabihin ko po sa mga deliveries natin, ilang mga butika sa Ilagan na ubusan na ng ating rice coffee para madalhan po dyan.
1: Okay, very
0: okay po.
1: Good.
0: Yes po, Nanay.
1: Yes, sir, kasi miinom na tuloy ako ng iba.
0: Opo.
1: At yung kasi walang ano eh, kasi kailangan ko yun, kasi talagang mulan na siya.
0: Opo.
1: Mulan na talaga, sir.
0: Tama po. Maraming salamat. Ano po yung ano? Okay. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Actually, gutumin ako, kumbaga nagkakaroon ako ng ganang kumain,
0: tama.
1: Nagkakaroon ako ng... magandang tulog kasi dati-dati kasi hindi ako nakakasigog. So ngayon parang lagi akong inaantok.
0: Yes.
1: Siyempre may allergy na din.
0: Yes, tama po yun. Kapag tayo po ay nakakaranas po ng magandang tulog, yan po yung pahinga po natin. So, ang tendency, yung magkakaroon po tayo ng malakas na enerhiya. So, magiging masigasig tayo sa araw-araw. At magagawa natin yung mga gusto natin gawin sa araw-araw kapag maganda yung ating kalusugan. So, kapag matamlay tayo, dahil kulang po tayo sa nutrisyon, wala tayong magawa. Halos bugnutin tayo at madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po yan yung nagagawa ng ating rice coffee na pagandahin yung tulog natin. Pangalawa, bigyan tayo ng tamang nutrisyon, palakasin yung ating immune system para yung ating resistensya ay malakas. Hindi tayo agad-agad papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwedeng sumira sa ating po namang kalusugan.
1: Okay. Nalungkot nga ako sir kasi nawala eh.
0: Yun nga po. Noted po yun, nanay, at sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries. At nakakailan sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: 2 to 3.
0: Kahit po dagdagan po natin, wala pong problema yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. At bagkus is makakatulong pa nga po, mas lalo tayo mapalakas.
1: Yes,
0: so, thank you very much po, nanay. At mabuhay po kayo.
1: Sir.
0: At susolusyonan po natin yung pong concern po ninyo at sasabihin po natin yan agad-agad.
1: Okay.
0: After nitong programa po natin,
1: sir,
0: sa atin po namang...
1: Mabuhay din po.
0: Thank you very much po. God bless po, nanay.
1: Thank you po. God bless din po.
0: Maraming salamat. Bye-bye po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Kaibigan, yan po si Nanay Divina ng Ilagan City, Isabela. At ilang mga butika inaubusan na po dyan sa Isabela, mga kaibigan. Anyway, nagawan po yan kagad ng paraan ng ating po naman mga delivery. Oras na naman. Tayo po ay... wala na namang oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide, sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi rito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: DGX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: DGX 500, mabibili sa mga butika.
4: Life

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong guban.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Today's best music is on.
3: Woo-hoo!
2: Today's best mix. Mix 97.7.

0: The best music on the best station.
1: Sweet 97.7.
2: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBB. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Today's best mix. Today's best mix.
0: 97.7. Where we play your music your way. All day, every day.
3: Not stop music. Sweet 97.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dito.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
4: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
4: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need dayus or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space, all included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
0: DTX 500
12: alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
12: DTX 500. Bibili sa mga butika.
14: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
15: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
16: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
17: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
18: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
19: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
20: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Today's best music is on.
22: Woo-hoo! Today's best mix.
23: Mix 97.7.

0: pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7. Drive the radio scan. Stops here for the hits. Hits. Mix 97.7.
12: Today's best mix.

Inuwa mo pa kung tanga tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pang pa. Inuwa mo pa kung tanga tayo'y lumilipad.

0: 24/7.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha? Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko binabang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, ang amlodipine, ang losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Catapress. Ilalagay silang dila. Baka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Catapress, mababa agad. Sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabihin siya totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, tinang nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanong inyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, pumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng bionic capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500! Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butik. DTX 500!
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500! Bili sa mga butika. DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500! DTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Today's best music is on.
12: Woo-hoo! Today's best mix.
13: Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
3: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang DJX 500.
3: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
3: Ang DJX 500. Araw-araw,
1: mabibili sa mga butik.
3: DJX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500,
3: bibili sa mga butika.
5: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500.
9: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
8: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan. Kung may DGX 500 ka, panlaban. DGX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
10: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
11: Ricky Sanchez po.
10: Taga saan po kayo?
11: Taga Dait, Camarines Norte.
10: Ilang taon?
11: 30.
10: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
11: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
10: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
11: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
12: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
14: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdikit-tikong tinatawag din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. Anin na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nandito sa Pilipinas tayo. Ang sabi ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pa napakinggan yung mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo. Vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa bagayalo ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara awan ti opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Meron tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisita na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
13: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
8: Mix 93.3.
15: 97.7 now turns the music back on.
16: Overload. Pleasure overload.
15: Here it comes.
17: Great.
15: Mix 97.7. Today's best music.

0: daw sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
0: sa TGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Mag TGX 500.
0: TGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Kape.

0: kliyente isang call center agent? Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, umaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gaybanali, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: cose lo so. Come un po' sono pagatore stretto. Mordegara, Mountain Gardens, e Pugau, Hotel Valerijon, Kalinga Paya. Sono una tega costa alleria, ora da un palanante, da tegima, ora con. Salman po kayo na ron, sa kong lambat ng rekontrol ng isang bilang herino. Ay po po, mabinis sa malasong sa ngalang umaga sa inyo pong lahat. Nawa po ang kagalingan, ang kagilawahan ni ating makantan sa simple at natural na pamamaraan ng pangagamot sa antisemang awan to operasyon, awan to orasyon. Kailangan ko lamang itong operasyon. Kasi nga nagpunta sa di, bali kita ang naawan ko sa sakit na. O ba? Napakaganda ng pakaranda natin na masiglakan. Walang aray, walang agay, kanyatin, walang agwi. Di ba? Pero paano kung may sakit? Napakahirap po ng kabayuli ko. Ang mayroong iba't-ibang klase ng karamdaman na atin po nararanasan, napakahirap po na magkaroon ng ano, ng sakit sa atin pong katawan. Kaya ano dapat gawin? Alagaan ang ating kalusugan sa pagkasahati siya man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Importante sa lahat man, sir, na maging healthy ka na, to healthy ka pa. Yan ang kailangan po natin ngayon. Hindi po yung marami ka pera, marami ka naman sakit, anong kwenta? Diba? Diba rin ang walang pera, malusog ang pamilya. Oh, ang makakain ka tatlong bisos ng hapon, it's okay. Pero yung abusado sa pagka, sabi nga yun, mas sweeter na mas maganda yung makakain ka ng dalawa kaysa tatlo na sakit mista. Kaya ano dapat gawin? Alalahanin niyo po, mga kapatid ko. Ang ating buhay, ito po ay pansamantala lang. Pinagdalag sa atin ito, wala ka ating ingatan. Pero pag ibigay na buso, kayo sa inyo, walang iso bang sisilin, ikaw din lakad. At walang exception, sabi nga natin. Hindi pata maganda, walang pinipili ang karamihan. Kaya ano dapat gawin? Alagaan, proteksyonan, ang ating kalusugan. Sapagkat sa atin siya ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. So ano dapat gawin? Huwag hayaan, huwag papayaan. Kailangan kung may nararamdaman, punta agad sa doktor sa inyong manggagamot. Mariyan po ang inyong makatuwang, ang yakap sinya. Diba? Ang ating magagamot po siya ka, mariyan po sila. Pero gaano magkagaling nila kung late ka na bago nagkagamot, bago ka pumunta, hindi lang magtanggap ng gamot ang katawan mo kahit pumunta ka ng bayinig. Kung late na, wala na pong magawa ang sinumang isusyalista na doktor. Nagamot din po kayo. Kaya, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos ang malika sa akin kung tayo po ay marusog. Pero sa niya ang siya, ma'am, sa marusogan man o sa karamdaman, ibabalik natin ang kapot ko sa lahat. Sa niya bilang Diyos. Bakit? May mga sakit po ng trials lang sa buhay natin. Yung sinusubukan ka para sa loob, di ba? So, sinubukan ng paawal kung gaano sa matakamsaos ng katilang sa ating dakilang Diyos. Hindi siya sumuko, hindi siya nagbibigay, kundi siya po'y nalalong at iba na lumapit sa ating Diyos. Sana ganun po tayo, no? Yung mga naramdaman ng sakit ay katulad ng kayo na pagsubok sa kanyang pananampalataya. Pero paano naman po? Po yung sakit na yun ay sinadya mo. Oh, paano kaya yun, sir, ma'am? Kaya, ma'am, ngayon po sinadya mo yun. Alam mo nang bawat ginagawa mo, wala ibang kahirapan. Ikaw din naman po. Kaya, ma'am, sir, ito yung parahan niya na at bago na mag-strike, magtatulong kahit ang dahilan ng pagkakasakit mo ay nandahil sa sigarilyo, alak ay pwede pang mabago. Pwede pa bang maibalik doon ang wang magsirang baga? Nagkaroon ng cancer sa baga, nagkaroon ng tubig sa baga, nagkaroon po ng problema sa kalusugan. Kaya ma'am, sir, ito po pa naman yung pagpangat ay nag-iisang pangalan, Bionic Autonomy Healthcare Center. So, wait lang po, nagpapakunik sa atin na ating sparring partner, Dr. Feliciano Alcero, kukunikan po lang sandali. Yes, good morning sa ating smart partner from Tabana Trans City, Dr. Feliciano Alcero. Doc, good morning! Mati ka?
1: Yes, Doc, good morning po. At good morning din sa ating mga masungit na mga taga-subaybay sa ating pong programa tungkol sa kalusugan. Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang pakikinig.
0: Okay, nag-gabi na po ba kayo? So kung hindi pa, subukan nyo na mag-gabi ng aking pong kapi na Dr. Lemuel Sorio, Bionic Herbal Soya Office. At siyempre yan po patuwang po ating kapi, ang kapi hari. Yan ha? Ang hari ng lahat ng mga kapi. Wala nang ihigit kasi siya nang ang hari. Diba? Para presidente, wala nang ihigit sa presidente, di po ba? Yun, sa ibang bansa, hari, sa akin presidente. Ngayon, ang salat ng mga doktor, mayroong lumabas na pinakahari. Ito pong hari ng mga kapi, ang kaping hari. Na ano po, ito po ay tagline po ang iba't ibang kasi ng ano, ng halamang damot na inihalo sa kapi. Meron siyang vitamin C, meron potassium, meron magnesium, meron vitamin E, o meron antioxidant. Ibig sabihin po yung mga vitamins ay naroon na sa kaping hari. Napakaganda po nito kung inyong masubukan. At subukan niya talaga. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo matitikman. Sana matikman niyo rin po ito. At available lang po sa katamagan sa magtanong na po kayo. At yan po ay narena para sa inyo po mga problema sa kalusugan. Nakakatulong. Matigit sa mga kalalakihan na nahihirapan na ano, umispon, umut-function ang kailang pagkalaki. Palagi na lang kayo po. Hindi na nakatayo. Hindi makaperform kay misis. Pero si iba, nakakaperform. Paano kaya yun? Oh, ingat-ingat po ha. Baka mapuko. So, ito po sa mga kanyo ang nag-iisang pangalan ng ating hari dito sa region to. Katuwang po yan ng Dr. Lemuel Sorio Bionic Herbal Soya Office. Yan ang kagandahan. Ang kapi na gagabay sa iyong kalusugan at magiging lunas yung iba't-ibang uri po ng karamdaman. E nga sa'yo natin siya, Mami, nagkakatika na, nagagamot ka pa. E sa mga gusto pong magtanong, ang ating context line ay open na po ang ating WhatsApp number sa ating phone smart 0939-566-3708. At yung ating globe number

0: 0917-88-74-581. Yan po ating number. At sa mga gustong bumisita sa araw na ito sa ating klinika, open po tayo mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 na hapon dito po sa Santiago City. At sa Kawayan naman po ay alas 10 hanggang alas 4 lang po ng hapon. Kahit kung mauna po kayo po yung hintayin ng yung likod, Dr. Leverell Sorto. Ako po mismo ang pupunta dyan para kayo aking napalingkuran. At sa Santiago City, ang aking ibahay, Dr. Abilit Sonyo, siya naman po maglilingkod sa inyo dito po sa Santiago City. Kaya dito po, magtuturuan po tayo na digit sa mga nagaplano na magpa-undergo ng cleansing sa kailang internal organ, ay ipag-ano po natin yan. Ating i-schedule po yan. Kaya sa mga gusto, sa inyo, may paraan. Sa mga ayaw, may dahilan. Di ba? Kaya nga sabi natin siya naman, the choice is yours. Sa iyo ang pagpili. Sa iyo sana, piliin nyo yung ikabubuti po inyo. Huwag niyong piliin na ikakapahamak o ikapalala ng iyong karamihan. Kaya naman, sabi natin, health as well, revolution is better than pure. Ang inwendo mo, kung patay na ang bayo. Diba? Kaya itong panahon nyo, nabisitahin ang nag-iisang pahalang Bionic Alkalagay Health Center. At yung aming mga produkto ng dalawang klaseng kapi ay available na po sa lahat ng doctor. Kapag tanong nyo, na kayo naman na siguro, sa loob po ng 16 na taon, ang ating pong doktor ay meron nyo, Bionic Herbal Soya Coffee. Available po sa lahat ng mga doctor. Pharmacy. Ngayon, subukan nyo rin itong bagong produkto na binabahagi rin sa inyo ang kaping hari. Diba, Doc?
1: Yes, Doc. Maganda din po ang kaping hari coffee mix dahil ito po, Doc, ay may mga sangkap po ito na mga dekalidad na mga halamang gamot. Kaya sabi natin, gamot na, pagkain pa, no? O kape na, gamot pa. Ayan po. So ito po ay may sangkap po ito na moringa. Mayroon po itong sangkap na guyabano leaves. At mayroon din po itong turmeric, mayroon din po itong barley, mayroon din po itong spirulina, at mayroon din po itong mangosteen, no? Mayroon din po itong ano, Doc, yung cinnamon, at mayroon din po itong ginseng, at mayroon po itong papaya seeds na wala sa ibang kape, no? At ito po ay mayroon din pong ashwagandha, at mayroon po itong astaxanthin, at mayroon din po itong tinatawag na stevia. Itong stevia natin, ito yung ginagamit po natin, Doc, na pampatamis ng ating kape. Ito po ay halos walang calories, kaya pwedeng-pwede po ito sa mga tao po na may diabetes. Kaya kung kayo po ay may mga diabetes at mahilig po kayong uminom ng kape, ito na po ang kape na bagay sa inyo. Napakaganda po nito dahil ito po ay may mga sangkap po ito, Doc, na mga anti-cancer. No, may mga anti-cancer properties, may mga antioxidant properties. At itong antioxidant po ay napakahalaga po nito sa ating katawan. Dahil ito po ang humaharang o lumalaban sa tinatawag na oxidation, no, yung oxidative stress. Ito po ay dahil po sa mga free radicals na pwedeng makasira sa ating mga cells. Kaya once na masira ang ating mga cells, magkakaroon tayo, Doc, ng mga iba't ibang sakit, no, kagaya ng cancer, sakit sa puso, sakit sa baga, at iba pang mga karamdaman. So ang antioxidant, napakahalaga po nito sa ating katawan. Kaya ang kaping hari coffee mix, ito po, Doc, ay napakagandang antioxidant at pambihira po ang power nito, no? Ito po ay talagang powerful na mga herbal na pinagsama-sama at inilagay po sa kaping hari coffee mix. Kaya nga ang tawag natin dito, kaping hari, ang hari ng kape. Kaya kung gusto po ninyong subukan ang hari, no, ng kape, ayan po, kaping hari coffee mix. Mabibili po yan sa mga parmasya na malapit sa inyong lugar. At pakinggan natin, Doc, ang ilang mga advertisement natin sa ating kaping hari coffee mix.
2: Kaping hari coffee mix kaya narito ay hindi lang basta kape. Makakadumi ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatagal ng mga toxins dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang kaping hari coffee mix. Ang kaping Hari Coffee Mix ay buwas sa iba't-ibang kalaman na may iba't-ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, glutein, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, glutein, at zeaxanthin. Kaming Hari Coffee Mix, ikaw haring na kape. Pagbili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
1: Okay, yan po dok ang ating kaping Hari Coffee Mix. Kaya doon po sa mga nakikinig po na mahilig uminom ng kape, yan na po ang kape na nababagay sa inyo. At syempre, lalong-lalo na dok kapag sinamaan din nila ng Dr. Limwell Sonyo Bionic Herbal Coffee, no, Suya Coffee, yan po ay napakaganda din. Pagka ikumbine po ninyo yung dalawang kape na yan, ay talagang powerful na po yan, mga kaibigan, no? Nakukuha nyo na po ang napakahalos lahat ng mga herbal na nandyan sa dalawang kape. Ayan, so bili po kayo ng kaping Hari Coffee Mix at yung Dr. Limwell Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee. Yan po ay available po sa mga parmasya na malapit sa inyong lugar. Okay, Dok?
0: Yan, so ang Dr. Limwell Sonyo ay mabibili sa Bot Pharmacy dito po sa Cordon Daily Drugs, Liberty Drugstore and Amora Pharmacy. Available po dyan sa Cordon Isabela. Dito sa Jago, siyempre sa lahat ng mga branches po, kahanin na branches po ng Labaro Pharmacy and Logan's Pharmacy. Available po yan. At siyempre dito sa ating klinika sa Bionic Alternative Health Center. Pagpunta nyo ng sanitaryo, ang hospital, dyan po sa ilang cafeteria, available po ang Dr. Limwell Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee. Dyan po sa Saguday, sa Dipon, Abarugis, Aglipay, hanggang dyan po sa Madila Carino, lahat ng mga pharmacy meron po niyan ng Dr. Limwell Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee. Ang kape na ito po ay ginamit natin ay soya. Kaya yan kagandahan. At sa mga gusto lang mga stimulant na hindi ho kayo uncooking, dati kasi yung nagabiyahe, malakas ang resistance ng katawan, ay itong kape niya rin inumin po ninyo. Diba? Pero kung gusto mo lang natulog mo, Dr. Limwell Sonyo ka. Pero kung nag-aljahe ka, may magkating hari ka para malakas ang resistance ng ating tapawan. Hindi ka ang token. Yan, ang kagandahan. So, mayroong pong kaibahan konten. Yung isa, pampagana ng tulog. Yung isa, pampagising. Para gising ka sa biyahe mo. Pwede kayo nag-aljahe lang din sa mga driver, no? Yung mga bus driver, yung parking driver, yung mga nagamaniho ng mga sakyan para hindi kayo antukin, magkating hari ka. At malakas ang resistance ng katawan, magsimusigla. Hindi ka papatay-patay na para kang, alam nyo, mayroon yung accident na naka-idlip ka dahil sa kulang sa tulog. Hindi alert ko ang isipan. Eh, pag nag-aibahe ka, kailangan mo talagang uminom ng kating hari. Pero bigit sa may mga patay, naglalamay, eh, ito misyag nyo. Ang kaping hari, parang mga natutulog dyan, ay magising na maganda yung kalang pangangatawan. Hindi mo manghina. Kasi may mga kape na nagpapalpitate. Ito, hindi po magpapalpitate. Kundi gising ang diwa mo. Gising ang isipan mo. Kaya ngayon ba dyan, pa nagkape, sinasikura. Bakit? Acidic coffee. Walang vitamin C. Ito, kompleto eh. Mayroong mineral, kaya kung bakit pinopromote ko, tinataya ang pangalan ng Bionic Alternative Health Center kasi nakita natin ang kagandahan. Bakit? Mayroong complete maintenance mineral na kailangan ng katawan mo. Kasi pang kape, ano makuha mo? 3-in-1, asukal, creamer, at kape. Kailangan laman. Pero dito po, mayroong taglay ng mga vitamins mineral, antioxidant, ang nakalagay sa kape. Kung bakit po, tinatangkilik ng Bionic Alternative Health Center ang kating hari. Kasama po natin ating smart partner from Cabrera City, Dr. Feliciano Ancero. Sa mga gusto magtanong, ang ating pong line, ulitin ko po. Kasi sabi natin, sir, mami, kayo na nagtatanong ang nagmamarunong. Di po ba, kaya mas maganda po yung magtanong po tayo para hindi ko tayo maloko. At ang ating ginagawa ay kalangang totoo. Sabi nga, maging real tayo, no? Kaya yan po, ang Bionic Alternative Health Center. Ang ating po cellphone number, ito po sir ma'am, ang ating smart, 0939-566-3708. At yung ating globe number, 0917 0988-74-581. Itong itanong, Doc, sa atin, ano? Good morning po, Doc. Ang kaping hari ba ay available na sa Itiagi sa Gila? Magtanong po kayo dyan sa mga pharmacy. Nandiyan po sa GoPharmacy, Parmed Pharmacy, Joyce Pharmacy, Raya Pharmacy, Jenny Pharmacy. Yung limang drugstore dyan, pagtanungan nyo, at kung wala pa sila, naubusan, para lagyan po natin sila ng kating hari. Ano po ba ang medication ng kating hari? Ay, marami po medication pag ating pag-uusapan doon sa dami ng mga vitamins and mineral na inilagay dito sa kating hari ito. Hindi lang po basta kape. Kasi maraming tanglay ng mga vitamins and mineral. At yan po ipapagkagat natin sa ating star partner, Dr. Feliciano Ancero. Doc, good morning!
1: Yes, Doc. Oo. At yung nagtanong kung ano na po ang benepisyo ng kaping hari.
0: Yes, oo.
1: Napakadami nito, Doc. Kung siguro kung
0: isa-isahin. Wala nga oras natin.
1: Oo. Kung isa-isahin natin, maubos ang isang oras, kulang. Pero atin po munang sagutin. Bigyan lang natin ng ilang sagot, Doc. Ano? Tungkol po doon sa napakagandang benepisyo ng kaping hari coffee mix. Kasi nga po, ito po ay may mga herbal, no? May mga tinatawag na mga phytochemicals, may mga anthocyanin, may mga beta-glucan, ibang-ibang mga component na nandyan po sa ating kaping hari coffee mix na nakakatulong sa ating katawan, sa ating kalusugan para manatili tayong malusog at maiwasan natin na magkaroon ng karamdaman. So ang kaping hari coffee mix, mayroon po itong spirulina. Okay, ano po ba ang nandyan sa spirulina? Ito po, Doc, ay mayroon po itong mga nutrients, no, mga protein at ibang-ibang mga napakadaming benepisyo sa ating katawan. Ang protina, mahalaga po ito sa ating katawan. Bakit? Dahil ito po ay ginagawa po ito, pinaprocess ito ng ating katawan na magiging ano po ito, yung amino acid. Ang amino acid, ito po yung nagre-repair sa ating mga muscle, sa ating mga cells kung mayroon po tayong sakit, kung mayroon tayong mga problema sa katawan. No, nagre-repair po ang ating mga cells. Ang ginagamit nito na pag-repair ay yung pong mga amino acid na nanggagaling po sa protina na ating kinakain. Kaya po ang spirulina, ito po ay may mataas na protina. Okay, so ang protina na nandyan po sa spirulina ay mahalaga sa ating kalusugan. Okay, ha? At nandyan din po, Doc, yung tinatawag na moringa, no? Ang moringa, yan po ay mayroong vitamin A, vitamin C, pampalakas ng immune system, at yung mga antioxidant, mayroon din po itong calcium para sa ating buto. Siyempre, pagka nagka-edad po tayo, Doc, medyo humihina yung ating buto, no? Nagkukulang po ng calcium. Ayan. So, ang moringa ay mayroon po itong mataas na calcium para po panatilihing malakas ang ating buto. Ayan, at mayroon din po itong iron para po doon sa may kakulangan ng dugo, no? Kung halimbawa anemic ang isang tao, lalong-lalo na po sa mga kababaihan po na nagkaroon ng anemia dahil po sa irregular menstruation, no? Kaya kapag ang mga babae po ay nagkaroon ng irregular menstruation, no? Sobrang dami ng pagregla o sobrang tagal ng kanilang pagregla, nababawasan o bumababa ang red blood cell ng katawan at sanhi po ng pagbaba din ng oxygen na pwede pong makasira sa atin. So ang kaping hari coffee mix ay mayroon po itong taglay po na moringa na mayroong iron, no, at mayroong iba't ibang bitamina sa katawan. So maliban dyan, mayroon din po yung tinatawag na barley, na ang barley Doc, ay mayroon po itong soluble fiber at mayroon po itong mga tinatawag na beta-glucan na kaya niyang ibaba ang kolesterol. No, doon sa mga nakikinig po na mayroong mataas na kolesterol level sa katawan, ay yung barley po ay napakaganda po nito. Winawalis nito ang mga kolesterol na bumabara sa ating ugat. At alam nyo po na ang kolesterol pala, Doc, ito pala ay isang dahilan ng pagkakaroon ng erectile dysfunction. Ayan. Sa mga nakikinig po, no, lalong-lalo na sa mga mag-asawa na medyo may problema po, no, yung partner ninyo, mayroong tinatawag na erectile dysfunction, mayroon pong pag-aaral, Doc, sa tinatawag na American Urological Association na ito palang bara na kolesterol na bumabara dyan sa blood vessel papunta sa ari ng tao. Yung ari ng tao, Doc, yung tatawag yung pinakaulo kasi niyan, ang tawag dyan, corpora cavernosa. No? So once po na nagkaroon ng pagbara ng mga ugat dyan, na baraha ng kolesterol ay magkakaroon po ng erectile dysfunction dahil hindi na po nakakadaloy ang dugo papunta sa ari. Kaya ang isa po sa pinakamagandang pangwalis ng kolesterol dyan, yung mga pagtanggal ng mga bara, ay ito pong barley na kung saan may kakayahan na ibaba o tanggalin o walisin itong mga kolesterol na bumabara dahil mayroon po itong beta-glucan at mga tinatawag na soluble fiber, mga dietary fiber na tumutulong. Kaya nakakapag-tulong ito do para gumanda ang sirkulasyon ng dugo para maiwasan din ang magkaroon ng stroke, maiwasan ang sakit sa puso. At nakakatulong pa ito, Doc, sa mga tao na mayroong erectile dysfunction. Kaya subukan po yung ating Kaping Hari Coffee Mix dahil may mga herbal po ito na napakadaming mga benepisyo sa ating katawan. Ilan lamang po yan, Doc, na ibibigay natin, no, na benepisyo ayan sa Kaping Hari Coffee Mix. At pakinggan din natin, Doc, muna, no, yung ilan na ads po natin ang ating pong Kaping Hari Coffee Mix.
3: Good news! Para sa mahilig magkape, kailan dito na ang Kape Hari Coffee. Oh, at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsama ang mga piling alamang sanda na naglalaman ng iba't ibang advisors na tumutulong sa ating mga sales para labanan ang free radio. Subukan na ang Kape Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape. Mabibili ang Kape Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
1: Yan po, Dok. Kaya doon sa mga mahilig magkape, ayan na po ang Kaping Hari Coffee Mix. Yan po ang mga benepisyo. Napakarami pa. Pero ilan lamang po yun, Dok, ang ating naibigay dahil ang ating oras ay limitado.
0: Yes, kaya sa mga mahilig magkape, magkape ka na, nagagamot ka pa. Ganun po kaganda ang mga produkto po ng Bionic Alternative Health Center. So saan mo bibili? Mabibili na po sa lahat ng mga drugstore pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Kaya piliin niyo po ang kape na mayroong benepisyo. Hindi lang po basta nagkape ka, ay sinigmura ka, o kaya nahihilo ka, tumataas ang blood pressure, tumataas ang uric acid, ay iwanan nyo na yan, palitan nyo na. Magpalit kang, magsubok ka ng ibang kape, nahiyang si iyong kapawan. Nariyan po ang ating Dr. Limilsonyo, Bionic Herbal Suya Coffee, mula sa suya, ang ating pong gamit. Nariyan po ang ating kapeng hari. Kayo po gusto makapag-compare kung saan kape hiyang po kayo. Ngayon, kung hiyang kayo sa kaping barako, ay di na sa inyo po yan. Kung hiyang lang kayo sa corn cookie o rice cookie, yung sinunog na bigas, ay okay lang po yun. Pero kung gusto niyo yung mayroong benepisyo na kape, ay doon na kayo sa kompleto. Mayroon po ang kaping hari at ang Bionic Suya Coffee po natin yung Dr. Level Sonyo, Bionic Herbal Suya Coffee. Yan po ang pagpipilian po ninyo. Pwede kong kung ang ginagawa ko nga doon, kaya tinagsama ko eh. Minix ko yung Dr. Limerson nyo, Bionic Herbal Suya Coffee, at nilagyan ko ng kaping hari. Ayan, sarap pala nito. Pagka pinagsama mo yung dalawa, pinag-combine mo, ay sabay nyo natin din, saan ka pa? Ay doon ka na sa Very Powerful. Di ba? Ganun kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Center. So ito po isang tanong, bakit huwag ko sa ating pangkakuntunan sa iyo rito? Doc, good morning. Ako po itag John C. Savila. Ang ganda po ng program. Ang din po ni Doc, tinubang doktor ito. Doktor Ansero po kayo ito. Yes po. Kasi Doktor Ansero ang ating katanong ngayon. Ang gusto ko lang po malaman, Doc, meron na bang kaping hari dito sa John's? Magtanong po kayo dyan sa Gupanosi at saka sa ano po, dyan sa pharmacy Fernandez o dyan sa palingki ng John's. I think parang apat po yung pharmacy po, dyan na po yung pagtanungan. Kaya kung wala pa po, ay sige po, palalagyan po natin para hindi ho malayo ang iyong pagbibilhan ng mga produkto po natin. Pero I think, alam ko talaga, mayroon na po dyan ang Dr. Level Sonyo, Bionic Herbal Suya Coffee. Subukan niyo magtanong. Ang kaping hari po ay iniikot pala po natin sa mga drugstore na nagre-request na palalagyan na po sila ng ating pong kaping hari. Kaya huwag hayaan, huwag hayaan, huwag pabayaan. Subukan at nang matikman at nang masayin mo gaano kasarap ang kaping hari ito. gaano ba kaganda ang benepisyo ng mga kaping ni-recommend ni Dr. Lemuel Sonio, ang kaping hari at ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Suya Coffee. Sabi nga nga natin, Sherman, nagkakadigan na, nagagamot ka pa. Kaya, sa

0: di ba? At ito pa na sa maraming benepisyo na may ibigay sa ating katawan. Nagpapasigla, nagpapalakas, nagpaparusog, iwas karamdaman, sabi natin. Kaya ang kagandahan, walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Ang tanong eh, ilang beses mo ba dapat magkape ng tao sa isang araw? Ay depende po kung kape mo ay acidic, ay huwag na, huwag na magkape. Pero kung yung kape mayroong benepisyo, kahit tatlo ha, pag sa isang araw, okay lang. Basta hindi magkakibig. Kaya alam po, medyo mag-asosya. Ang ginagawa naman ng iba, hinahati-hati nila yung kape. Oh, kalahati sa umaga, kalahati sa tanghali, kalahati sa gabi. Kasi yan po ang kagandahan. Mayroong benepisyo ang kaping ginagamit po natin. So, balik natin tayo. Kayo po ay tapos naman yung ating oras. Kayo po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtanghilik sa ating po programang Kaalamang Pangkarusugan. Handog po ng Bayunit Alternative Health Center. So, ating po na yung pangmagpapalam ang ating sarikarte, Dr. Feliciano Cero. Doc, magpaalam na po.
1: Yes, Doc. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakinig sa ating programa tungkol sa kalusugan. Sana wag po kayong magsawa na laging pakinggan ang ating talakayan tungkol sa kalusugan dahil ang ating kalusugan, ito lamang po ang ating tanging kayamanan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po yung lingkod, Doc Feliciano Zero. Hanggang sa muli, magandang umaga sa ating pong lahat.
0: Okay, Doc, maraming salamat sa lahat mga mga taga-subaybay sa mga nagkatanong po sa atin sa ating po palatunto ng Kaalamang Pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lionel Son, yung isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, certified naturopathic practitioner, awarded po ng World Agency na rin po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctor Hospital, Chinese General Hospital, San Lazaro, yun po, yung ating pong Philippine Medical Academy na nagawal sa atin ng Kasubi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang ilikot, Dr. Lionel Sonio, kung samantala maalam, bukas po muli kayo magkarinigan hanggang kong oras sa tempilan sa atin pong palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Ang ating kasabihan, health is wealth, prevention is with the power of cure. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Pag nagkamali ka sa pagpili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po ating kakainin, tama po ang ating inungin, darating ang panahon, hindi ka na mangailangan ng sinumang doktor. Maraming salamat, DWDY, Chitrid Diyos, Santiago, sa pagbantag sa ating tinig. Hanggang sa muli, God bless us all.
2: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonio sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gaybanali, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination. Lalong-lalo na makaibigan sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating programa, atin munang pakinggan ang isang kababayan na naman natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom sa Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Tatay, pangalan po ninyo?
6: Rebel Belisario, sir.
5: Ilang taon na?
6: 56 years old.
5: Ilang taon na?
6: 56 years old.
5: Taga saan po?
6: San Fermin, Cavan City.
5: Ano po ang dati niyong karamdaman?
6: Masakit ang dibdib ko. Tapos pag umaga, masakit ang katawan. Tapos narinig ko sa radyo yung DTX 500 at sinubukan ko as maganda.
5: Ano pong epekto sa inyo?
6: Matanggal natin yung mga sakit. Yung karamdaman ko, sumisikip ang dibdib.
5: Nawala na?
6: Nawala na, sakit ng katawan, natanggal na.
5: Yung palpitation po ninyo?
6: Palpitation, ganda na ngayon. Wala na, kaya tulit tinutuloy ko lang yung DTX 500. Kaya mga kababayan, subukan nyo, para masubukan nyo magandang ang katawan niya.
5: Ano pong masasabi po ninyo sa DTX 500?
6: Bisang-bisa sir, maganda. Kaya tinutuloy ko na lang minom.
5: Okay po. Sa mga nakikinig, ano po ang payo ninyo?
6: At subukan nyo po sakaling yung sasakit mga katawan nyo ay maganda. Parang malaman nyo maganda yung DTX 500.
4: Nawala na ang pagkahapo, pananakit ng katawan at paninikip ng dibdib. Dahil yan sa patuloy ng pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, makaibigan, na kung saan si tatay marami pong nararamdaman na pananakit sa katawan. Dahil nga po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga pananakit at pamamaga sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong walisin ang mga nakabara sa daanan ng dugo, kaya napapalakas ang ating puso. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na matagal na nagtitiis sa pananakit ng katawan, kasukasuhan at pamimigat ng dibdib, subukan ang superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015.

0: Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500 sa mga butika.
2: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C. Ay mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. One capsule, 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Especially kung may mga iniinda ka ng karamdaman. At kung gusto mo namang isabay sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ay iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant, at lalong lar na ang fiber galing sa chia seed at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Ang kape pwedeng inumin kahit

0: Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bubili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Kapeng Haring Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar! Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!

0: iyong kakalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan, pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao wala namang alam sa mga pinagdaanan mo? Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasabi nila, hayaan mo lang silang mag-iingit dyan.
1: Listen.

0: Rinesa Lude ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para kaliente isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging tuyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
3: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga

was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako believe. Yeah.

0: kalaban.
1: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Comix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.

0: news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko. Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
5: Gusto niyo bang

0: Kalasan ng diabetes. Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos na take po ang kapehari coffee mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, perehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong po sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ang maka-take ng pag-inom ng kapehari coffee mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming pong salamat kay Doc Acero.
3: Wakey, wakey, rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
5: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
6: Kapeng Haring Coffee Mix!
5: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
7: Huy, Mari, bakit nagmamadali ka na naman?
8: Saan ka pa pupunta?
7: Nako, Mari, papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
8: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
7: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
8: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
7: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
8: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
7: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 24 years old. Ito ang aking
4: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam ka tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Pinagamit na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain, tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako ng una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa amin. Tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 Natural Supplement, napakalaking tulong po. Binig na binig po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP, para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
17: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako, si Regino Velez, 58 years old. Taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Wakey, wakey. Rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.